nong ma nong ma hau ki lep tana chayol oi ki tha fa ki chahi on ki loishilak pada hang hore hingbagi punsi ki lumai su idom ngai hore ithanata hanglaba punsi kai thil mai ai da su sandhya matam oiraklabada thawai chekla nang su pai khrake khalabara ifam da ki tamna

Sagol sem beshuru ki konjel da es haisen diren sermana sering bo mata misi mata biri. Kudol geni subdam lo birasi wang kem bidyamani devi ki konjel da Raghubir thiamna sering ba mata misi. Chaichat kidi siom nung tha jetara. Isai kudol damjari tamina si.

0: ngasigna chom da lobhi rasi chinglol mapal gi wangmudagi thorama sida Ekender Singh Chabungbam Yonsei University Seoul South Korea da leibuga unaduna warisaba unavigadaba amadi thoram putokpa nongthombam roma thoram putokpa tingwangba irembam Ajit Kumar maitei
1: singlon mapal na koisinba Piklava iramdam Manipur dagi haukiba ekogi isilenau kaya malemgi mapham sinba thungna tonga tonganba sinpham sing paiduna madi mahima sing tamduna leiri Manipur bu malemda saktakli makhoygi mapau leptana tamjariba ekogi thoromni singlon mapan gi wangmadagi nasigi takakta pujaragi ba guest ekogi mihut nongthombam roma galoinana studio da lengsinduna leibire makhoygi awanuma gi wari mayam punna taminarasi
2: ngasi singlon mapal gi wang madagi hariba thoram asigi damak akaspani imphal gi studio da lengshin biri basi Dr. Chabungbam Ekender Singh hauji hauji post doctoral researcher amoina South Korea gi Seoul da lewa Yongsei University da lebiri bani ahan ba makta da Dr. Ekender bu akaspani imphal gi studio da taram nok chari
3: thaga chari tabir ba myam puno puchu kono na krum chari
2: South Korea hairigadi mafam sida leiri ba myam sing si su tung an tung an ba Korea gi oi ba chinja khaktang na tana fije chakcha da oirabasu mayamama pamna basilai banina hauji hauji riva South Korea gi Seoul haibam firm se masi karmaint of firm noi haibase hanna takpira gadi amnu ngai je kania kendra
3: Seoul haibase ko ye metropolitan multicultural city yamani South Korea gi around 70% si Seoul haibar city sita punna lai haina kumle toro ga lai haina naina haini masung topal lam dagi ko ye international community western or eastern part of world dagi junum mayam laga tabak tawwa natraga num tourism gi jula phyam na lai hai tar
2: yam nu ngai che again tri gi samlapa bio to tam tang thambi
3: ai isamak raimam lekai mai ler manak tagini baba gi mingna Chabungbam Bomsa Singh mama gi mingna Chabungbam Ibeton Devi isinaw khoi ahum ni ai matak ta dada maga siam ga lai da gi mingna Chabungbam Ramesh Kumar che gi na Chabungbam Kamala Devi
2: aduga nga ngori ngai de karun karam school sing de mahima sing tambi rak pa ekendra
3: class 10 box ina tainitor in school da tamjare tu matung da ofna mem higher secondary school degi pass out tawzar pani bina Manipur Institute of Technology MU da leba sidagi pass out tawzar matung da NIT Manipur da MTech lawyer ga PhD na Yonsei University Seoul da lochin jero
2: PhD tong na bagi damak da Yongsei University da masida fangi ba khudong cha ba se mase karmain taw da na fangi ban
3: master law jingai matam wat lingai da aina num top country da PhD taw ba ya ba ke lai haina thirak pa da Taiwan da su happy teacher me du ga Taiwan da su pangami du ga opportunity do phang ga su scholarship the problem layer ko dagi drop to mutung da ina South Korea si try to jogi bani masi try to bugi mo si ina research to river field si da sana ba ko yi oza ti raga mai gi profile da ti raga email ta jara ga approach to gi bani azu da luckily Yonsei University la ba professor jine accept to mutung da isang jogi bani
2: hai ri ba university se da koi PhD to na bagi ta mag da kari gumba makhal ki criteria hai batare hai ri ba criteria se fulfill to raga ti masi khudong chaba si fangani haven sing bagi masiki wafam silai bra kar mind to bano
3: master gi level sita ko yi research si khajana tar matung da no koi paper or conference paper gum ba phong gati sanse si wang ni amasung hajik na mu kai ja ji khara heng ka kre ko yi TOEFL or IELTS kum ba pass to draga di ya da ba
2: language
3: ki se english proficiency je du ga amasung korean language si ko yi level 3 na tar 4 gum ba pass to gi sanse si wang he tari phang bagi adu mo yi korean language ta ga ta pa courses si num lok ya we sanses wa munina phd gi course tongge honob matam da khoyi sigum bagi criteria me amse num sangge haitare or another way professor si khoina email targa khoyi research si ma ga yam chanare haitarga di num mana pam ba mawong do khoyi da profile tu chanare ga di num mana num agree tor khosi ya we du ga chang ba nai na
2: da je je ekwe gi research to ba se asai gi phd to ba de gi na post doctoral researcher oi ri bani ba physics se mase gi khongcha chilla ko matam se da mafam du da thing na ba awanungai me am sulle virangani masige manung ta nga saigi university sida leiba facilities in kari kari khudung cha palaiba satraga ojaga lainari pa phajaba chana kanglon haiba tari masing matang da su kharidang takpi
3: ajike khuna lepta research to matam da khenabasi anum lai haitare na khoi india ga yeng na matam da khuna ikumen amatabu use tor ga su khuna isana loine handle to ba aduga mion da khoi thongda ba gi kenosi leiti aduga isana loine hairaga ahamba training loine pi aduga training ji haira matung da isana ngamna ba nasana to haibi gi mong da num ikumen loine maksi num aina exposure phangi haitare aduga experience india ga yeng na matam da di aduga exposure ji khara niemi haitare oza da ju khoi khangda ba kota ba sin class loira ga num on da hang ba num ya num approachable jam oi timing si man free oi matam da su haira kani si da lao exactly num mana free oi matam da and aina hainara ga discuss to oi timing ji num phangi haitare
2: yam nungai che aduga south korea da lepo se sai kyam
3: chu 6.5 years hele
2: six and a half years how you six say khogi seoul gi yongsha university sita postdoctoral researcher moina lady bani postdoctoral researcher moina lady basi ki magi maroi ba thabak singa sa gi kari kari tobi bano masdai sita
3: semiconductor khoye memory device tor pani je khoye resistive ram memory device na adu da tok sar pani si gi sita khoye sip sa ba gi khoye fabrication am si kumien me am si sizinar ga kamaina device ma sa ga ni haibo gi adu da tok sar pani aina samna have the khajiki resistive ram memory si tung da khoyi computing device amada kamaina season kan ya masung ai ki matam sida kamaina implement taw gani have gi research ni koina taw jari
2: south korea have si khoyi shakpham hai batare khoy mongoloid ki mai gi shakpham se ma khoy jasu lei bani adiga chakcha yu thak khai gadra masi gi chana vi ka ya mam sida khara manaba khara shudum lei ba theng ne aduna south korea da hoji sik lei ba sure shida lei ba myu shing gi ma khoy gi culture jana kari kari manaba lei ba khoy ga ma khoy dengi na tam jani ngai shina kari kari lei ba habdu su mayam punna tamina btanu ngai gani
3: saksa yu thak sinum manai ko no khoy khoy da swai da hawaizar sai se moisin dum sai aduga ngai ai ba gumba khoy khajing ai ba ka sinum phangge no moisin dum sai ko khoy na tamba ya ba har ga di matam nai na chat pa ji lunch adi breakfast dinner se pon matam nai na pa jana chat li aduga samna hai matam da imana ba ga unani hai matam si sapsana satra ga di khoy gi respect tok da ba adugumba oina thoi edina ano wa no na mit tok da mi si khoy na hana mangjong na nu prepare taw ga ngan na sat pagum ba doin si gum je tam jani ngai num oi de ba food habits si ju num moi je num healthy lifestyle ma num ui ka gi no di mi ge se han ga se num ka noi di ma sa je walking gum sa pe exercise gum ma sa num sa sa ba num ma sa je active oi na ba hona si gum je tam jani ngai oi hai ta re
2: de ga ma fam du gi oi ba tongan ba culture hai ba ta re ai koi ga ma na da ba koi gi tongan ba culture koi gi ma se dai si da di karma ina kari kari ubi rak pa theng na vi rak pa
3: concern je koi na sam na ba da moi buddhism satpa kangu amalai moi religion da ha khoi lai ha rao ba ga tawse no moi buddhist kangu ki no moi ki festival timing se no ma moi na period ka chali khoi lai ha rao wi tap da lai bu to ga da na sorok da satpa je no ui moi ki festival amoi na si su amalai he tu ga september ki matam si doctor phone kat pa ji swai na si ma na ba moi da ju on 3 or 4 days ko su ti thar ga moi adi matam si da forefathers khoiram ba da na si lai kat pa ken to bu se no taw nei hai tar si major festival amoi na su haer ga moi main city moi na leram bahana city da sanar ga appearance me anga ko lai khoram ban dai na ga tong nei hai tar
2: aduga mafam du da leiba school sing hai batare preschool da gina awang ba thak phawo gi mai tam pam sang sing sa masida kari kari ubi rak pa
3: hoi moi je aham da pre nursery si moi je num na mai anga loina ba gi ta ta lai khara ta ga su num mai anga loina na ba adu da gi civic science kum ta pa mai am si kamai na no luk na chat kani adu da gi khoi behavior me am si anum ta pi hai tar ya dagi masana matam nai na school satpa dagi khoi lambi sorok ta kamaina footpath lan thoka ni khot kani gasi adu gumaji loina aham ba de anga ngai de loin tai masana dung kan da hai ra bani na chara kan da sunum masagi civic science adu ke ka loina lei hai tar anga ngai ji adu dagi samna ba da aji kan kon pa ra photo number gasi school da hai ra pho mi ma wai da photo nam jan ganu hai bi ji anga ngai ji na khanga ga adu khoi manipur ma sa ga lei ji ba adu mo ji khang e ba ta pi bani na adu khoi mi mamai da photo nam da ba khoi video ga number ji le pa na na si um je num tan tan num mo je ma sa na
2: discipline
3: nai ba ho re ai ta re
2: adu ga ahla man sing khoi gi thakshi khasi hai ba di khoi gi mathak thong ba sing na kari hai ga ni ma kha tha ba sing da kari hai ga ni hai ba na sing ba koi manipur gi khunai shi da so korea da di kamain to na hai ba sol ma from state theng na pi rak pa
3: mo je ahla man ji khoi gi num thakshi khasi nai na num sat le hai ta re akoi moi ahanbu unabukanda or ni mi grit tongna ba sinum oye baung tongna ga
2: lukthara
3: ga koi ma siswaina num tongne duga formal hyper language angle moi si formal polite way the wangang ba maga ago informal way the ngang ba ga koi samna ha da oina hello ha si koina anda matak tong da ha yai ta di anyo ha se ho ha yo jin na loi dune aduga koina ai imana ba ai lenga da ha ga di anyo ha ga num loi ba naina language in adu ja ju kenai aduga koina professor gumba loina ba ji ju yamna moina toxic ka si naina chali koi professor jin na khwai di wang ha bei thak da num khai do ga tham ya ta re moina num adu haji kan di amu na ha ga si kra discipline ji kra handara padong na ju we sol ji manung ji ga num sa khola pa ma tung ina
2: aduga south korea gi koi gi k drama ha ba tare si mayam singh se koi hujik manipur do si mayam am na sing ne am pam nei tana adu isamang na di hairiba sigumba koi gi tungan ba theater mayam su le rang gani maduda kari gumba tam da yeng ba chat pir ba da thengna rak pa madugi experience tu su khajik tang share to bi
3: ai samak ti na wai anga wai da ha pet anum korean drama ka su yeng pa yawe do college ka kan de le up create ai na chat pa kan da anum theater mak ta chatra ka su anum koi gi university manung da anum campus manung da ke drama number ji num lai hai ta anum da koi gi building samak ta ga anum number anum koi yong se university ji ke drama da di maming am na sal le ya ke drama ya ba da anum yaw ka le ba du na me am jin num number la pa do u ba num yaw ge nong pa do camera ko ka pa dia de du ga just koi na moi ki tawri ba mon camera ka
2: reality
3: do u de num phang hai ta ri college ki life ko num koi ke drama da yaw ba da num u re hai ta re na
2: aduga maroi na mapam du da lai ba koi gi saturn harol singh se masi se koi gi lyric tam ba khak na ta na koi gi lyric lai shu hai ba musu lai ri masi gi mangal shu phang da ba ya de du na lyric khak na ta na tungan tungan ba sport to re ba su culture gi da bo re ba su isai jagoi me amam lai ri ta na masi te se da sarv gya ba si kar maina to wi ma
3: moi gi college ki matam si da moi je sports kumba ya mun club makan makan jam na lai moi gi undergraduate tam ngai matam si da koi gi postgraduate or master level li kra si club level gum je yaw ba han ta nei aya mun research kum ba focus taw nei du ga undergraduate matam de moi na apam ba khan ba num ya club kum ba yaw ba or haji ki club ha ga de sana ba da badminton archery gum ba de gi swimming gum ba de hiking gum ba yaw ba num ya du ga class moi na 10 11 12 kai ngai je jun moi anum middle school ga kai ngai da num moi na apam ba lo ba num ya ha ta re violin tam ni ha ga na violin tam gum ba guitar tam ni ya de de keyboard tam ni ya ha ba moi ye ma sana pam ja ba don explore taw ja ba num yaw ba num ya ha ta re du ma tam de den
2: adu ko khoi gi lyric tam ma tam da tongan ba vocational subject sing ha ba ta re masina tung da ma gi future da personality development ko adi ma sa se singer han ba da skill work wa re ba so me amam lai ta na sing ma tang de kari kari thing na bi ba
3: hoi moi je khoi gi mi mang tho ba kan da manipur da di mi je kai ba gum ti kirum taw ba to adu kya taw kan de adu ba ha ji ki vocational gum ba da de me am gi exposure do phang ga middle school high school da gi level da gi la pa ni na or moi na ni performance speak ha ga ju num ngam ba mi mang tho pa gi ken no si num mentoring gum je taw ra ga num la pa ni na di matam da gi post graduate ka karang mat matam da num mi mang da wang ang ba phong phong na num pa jana cheng na ngam ba gum ba ngam ma je num du gum je u ba phang ha ta re
2: aduga mafam du gi ba shol gi faz ba ha ba ta re mafam du da lai ba ko gi tourism sector si da de ka yam yam na ma si je chokhat pa da karm karm phom sing da koi ba ya ba mafam sing lai
3: ko so ji tourism sport amani korea gi ai me am na lak na ri si K-pop te exposure phang ga la pa de k drama da gi ye sum ur ba myan da ye ga la pa ni dina mo ji yam na ko gi palace gi mo kung palace na ai na university ji ma lak ta ma lai si da yam na sa nei du ka ko gi seoul tower ga in lai ba seoul tower de lotte tower de gi lotte wall ga in lai amusement park kum ba du na ta da nu me am na indonesian gum ba singapore gum ba di la pa mi si num mo ji university tour gum num ta wo ya wo ya num k drama da ga ya wo da gi mo ma tung da ju tam ba ya ba gi san se ga lai ba ga na na na num tourism ki ta ta university si num exposure bi hai ta ge mo na num guide kum ba ya ro ga another one is an hiking jam na tong le sing jam le sol ma ta zu ga to bo za ga ta zu num sol gi hen to ga zu num sing jam le ni na hiking jam num foreigner gum zu num jam sa nei hai ta ga hiking gi no se
2: and ko i manipur da gi imphal si da gi ko gi south korea gi sol si yo na ba gi ma gi lambi se kamai na chat pa gi wa phum se ma si su ta ba de yam nu ga ga ni kamai na sa tok se sin to ba hai ba
3: to ga sin ji another imphal da gi sat pa si na delhi box la ga delhi da gi sol ba direct sa la si ya re in sol or Imphal dagi Kolkata da chalaga Kolkata dagi Thailand dagi amu direct flight nong leba haji kisna kitang di amu matam changtok ba Delhi dagi na Seoul incheon bu yau si pung 7 and a half hours na chang non stop
2: amuk cha thok cha sin to ba sida masi ka yam yam chang ba
3: Imphal dagi par ga di around 40,000 na na changi one way da to and fro ka ga di around 55 and na chang si haji ki
2: and how jik se kari karen chino sanari se do india gi value da na kya moi kani
3: korean one haine ko the korean one si moi ye 1001 si ga india gi around 60 ga mane
2: oh
3: moi ye aya mana pochi 1001 ji pinai
2: adu mapam se yam na sa thok sa sin se kari noi hairi bro city si yam na mi yam pun ma fo moi bani na
3: aya mana id public transport num si je nei adu ga bus ka ji ki subway ji ga google map na ta ba khoi moi tongan ba app am lai khoi na ber map haiba ka ka me haiba ga sida is the real time kan no ma ji update si loina pir kani aina e point a dai na bi bu sa kya matam da pung kya sang kani ji de ki bus 7 minute kya sang kani for example bus si Seoul manung da di 5 to 10 minutes every interval da la e du ga kitang auskat or ga na 30 minutes 20 minutes na na sang bai tar ya na matam sa na jula ye du ga khoi na planning to gan sa thu sin to ga nu ai hai tar ya khoi na real time update to phang bani
2: matang gi mamal si am huang na lo ye na tak pi ban ye pa adu na ha sing da khoi gi financial literacy hai bata re masi ji kar mind to na masi gi fium si de le we
3: paisa gi matang de de num kup pi ko kup o yo no expenditure ji am na to hai tar ya luxury good kum ji am pa mi adu jo ta la yu pisa do hajikan di na ha ga ji ya ma na num amoi gi luxury good ta ju pa ma ni na num pisa ji expenditure ji phajana to we hai tar ni thabak su ya ma na masa na lo ina to bu ni na num expenditure ji phajana to wi adu ga maintain masa na num financial ji masa na ngam na ba to wa tar family de depend to de bi ta masa na ngam na ba num ma gi thabak ma to da ya ti hai wi gi adu ma di lo ina lai hai tar every graduate kangku si lo ina ma
2: adu ma pham do da Manipur ma cha ka ya mu ka theng nei
3: around ko ye 45 to 50 angang par ga 950 um
2: bala ya family when a sulai ba
3: family when a moi mari manga lai ba sia when
2: a the family when a lai ba su thengna re sa tra sing su yam na lai hai ra bani na koi gi manipur de ge horak poi bani na manipur gi culture ga sa gon na ba festival sing chai ra u ba ningol cha go ba si di ka mai pang thui
3: yam na pang thong na ba matam dun na tra ga su koi gi weekend gum bala yu matam da nak na ba matam da num koi chai ra ba or
2: ningol
3: cha ko si num koi myam pul la ga ta wa ta re num pang thui ai ta re koi gi korea manipur association hai ba ma lai jai adu ai chamang su yau jai adu khoi ngam na ba na khoi na ha gai pul laga han gai pul laga num pangthok na ba nta wa hai tar every year se num sera ba ni ngol sa khaw ba se adu na ta bi da to pa khoi anak pa da lai ba an tamo se mi am lai adu ga num phong pha dok su sak sami na ba gum ba mani puri ma thel thong ga num sami na ba na ya
2: adu ga akhoi gi manipur gi culture hai ba tar jagoi isai na tra ga khoi gi manipur gi feature success sing se masi korea da lai ba missing du na eken gi maruk ma na theng na bi ba matam da karmain to da na ma khoi na puning da
3: how ba haibdu su khajik teng tambe moina anba he game kan badadi khoi india haraga di khoi bharat natyam gumba khoi keno gumba je num moina num khanjai hai tar khoi atopa outside manipur gi moi culture gi type ta ko bollywood ta ko uba keno to duaina khalle du khoi phise saksa ji uba kan dadi kai lamdai no kai no kamai to bu no kai no moi curiosity power ga hang khosi yawe tin khoi na sumai na myanmar mara adu de gi northeastern part om de gi la pha ni khoi na mo saksu aduna thailand rong chun khaga manari je na explain to us in jawe to moi na ju thaja da ba yawe indian ni haibuda to phise sak sa jen moi na ju nga ai ta ri anum phane kum ba khoi na ke no kum se pa si ato pa ke no na se ta bani na tu ba pa wa moi na ju
2: ado ga khoi ge south korea ge seol si da le rak pa si chahi ta ru ma pung pha rak la bani na ma pham du da gi khoi na tam je ni nga ba lu ba nan ba do oi ra ba shu ado ge chau kho thorang ni maram do oi ra ba shu kar kar ye khoi manipur si da ohong ma purak pa pam ba again
3: moi som na haib da moi ge ma mang da haiza gi ba khoi public transport si ya na moi ge maru oina lawe num try the sunum tamja ningai oi hai tare moi bus to bu oi ro or like subway duty khoina tamu bang khadang di war ni di bus ki keno si ma num chen tong si chen point a to b facilities je phajana ping ha ni hai tare du ga lambi tong ju khoi yam set na

0: 哎妈，一对啊，改天来蒙有哩，有哩有哩，是个改天，是个蒙面，能不能改天走一过？
1: 哦，能不改天？能不改天？你蒙面的还能打出来？
2: Jadi sikat tam thoke ko etel manung ina mi sili don na get ta le bu sing che mun na mun yeng chulu ko
0: hoi to yeng ge
1: e yeng to a da thang jing yam yo le
3: nam mon ke tien di thang jing yam thok pa ni
0: hai ma ni ne yeng to a da thong ma mung le le to
2: asi thong se lan ba da ga i tam ma thoke ai turil se mun na na get on on ri yong ko
0: hoi yeng ge
2: thong lan thong la bani na gari sikhar kan nam thogi ko
0: itu a hoji ki turen du gi maming do kai ko ga
2: oh sumi sumi hoji ki turen du gi maming se nam bol turel he na kawi kaor nu ko
0: oh nam bol turel
1: kaor roi
2: si ma tung da di mera khong turel nam bol turel tong na tidim na bita thong sa dun sen ba lan be ba turel se ma ka tanga si lak le ko
0: itu a turel du gi maming kai ko ga
2: adugi turel du gi maming si Zairo turel, hein kau ipa?
0: Oh.
2: Korean turel do, dom masak tak eh.
0: Hai.

0: Iyang goy masaay busak tak patara ba di ay giisa ahong kogpo agi. Imagi ibungo ng bolto rin. Imagi nata mugtala o.
1: Ima, nasa ng bolto rin laksiri.
2: Kali takwi ka daw na.
0: Ngay ko. Kuzay rog turel ga, mera kong turel ga suka ukige. Imagi kuzay rog turel. Imagi nakta mugtala o.
3: Laksiri, laksiri pali.
0: Imagi langlen mera kong turel. Imagi nakta mugtala o.
4: Laksiri, laksiri pali. Kari takpi ga dabano pali.
0: Ay nang asi, isa na koy humbukaw bagi maramdi. Nama yanggoy masa ay giihawrak pamtak na bagi damagtakaw ban. Hayo nang bol turel. Isa giihawrak pamsi kaday dagino.
2: Palen, nang bol turel ay giihawrak pamdi ahan ba magtada. Payeng kunjaw ginong subtalay ba sing di lok tagi maklang turel ay na iawrak ito.
0: Oh, ahan ba da? Maklang turel oi na ihaurak pore kwa. Maklang turel da ihan hana itin lakpa turel di kari turel no.
2: Maklang turel da masak nai na ihan hana itin lakpa turel di. Maklang gida na makha kundo. Ngay rang bong gina awang kundinda. Maning kingdegi haurak pa waikurok turel na itin lakpa pale.
0: Matangdana kari turel na itin lakpa.
2: Matangdana. Koklen chingdegi ihorakpa. Ipantada mangaw tiraba. Heibirok turel na. Ngayrangba mungkunda. Itilay do palen.
0: Madupawa maklang turel hay na adumakaw ba?
2: Maklang turel hay na adumakaw li palen.
0: Oh.
2: Matangdana. Loijing chingdegi ihorakpa. Sajirok turel na. Haikrujam haibukundu da. Maklang turel da itil lay do palem.
0: Turel kaya muat li bagi itil la kadaw li basibo.
2: Amakak tengah selak le palem. Loi jing jing di lok syaw digi iho rakpa. Kang mong lay mukong turel na. Namol ka jiri da aroi bu oi na. Namol irong hai basida hek itil la badagi di. Namol turel hai janak adumak kang nare do palem.
0: Oh. Imagi kuzai rog turel.
5: Ima.
0: Isagi ihaurak pamsu amukta hayudana.
5: Palem, nasa kuzai rog aigi ahan ba ihaurak pamdi. Saharon hayraga khangna ba loktegi.
0: Isagi isel dadi kana kana na itin lay ima da hay.
5: Aingon da ihan hane itil labana nel tui dum kobo lokna.
0: Oh.
5: Ani subana sa kai tuya lokni. Ahum subadana ai bong wa lok. Mari subuduna umorok lok manga subuduna wainem singgi lok ni do pale
0: isagi paudam ta badanungai imagi langlen mera khong turel
4: pale
0: isagi ihorak pamsu tammodana ima tarake
4: pale mera khong turel kawbina mom aigidi sidagi ihorak pani haibadumadi haijabada luna thoksei do pale
0: karigino imom madugi maram hayudana
4: Namongi ihaurak pam hairagadi nambul turel abulok turel maklang turel na singbadagi ithoi oina lakpa isingna labuk lamhangi langkhong singda sentharaktuna namongi ihaurak pam oijai do pale
0: yangoi masa kobi aibo isana koi ohum na pullaga sembagi damak imana maya mangda sauthok chari bani masigi damak da ima pehel
6: Yang gue masa kamaina sem na yi hai batu na koi khang nadra
7: khang ni don
8: yengo yang gue karong hai bese yang gue asoba amadi yang gue masa ani na pullaga semi hai besi imang makta da ure ko
7: ure ni ne
6: yang gue asoba amadi yang gue masa ani na pullaga semi baturil sigi maming na yang gue turel hene kawi karnu ko
7: yang gue turel khang ni

0: Manipurgi ahanban in tawaina pan kiba kwegi 33 AD da leramba dugumba nungda layen pakhangbagi matam saisida saigi nungda layen pakhangba sining thau oire ko adukan saisida magi taloi leisna ase saisida leimaren bi phamthon hapagi matang saisida leisna sina ikuina thazena bida nungda layen pakhangba se khuigi ayuk nungthin dana mi oi nimidang dana lai oi nai khuina thazena bi lei nei dana adukan saisida magi nupa do lai oira banina aidinga saigi lai dugi ma Maman, but Layam Layam Gani, Hibus Medilega, do never. I do not, I think a Sagi Lysnas, Namas, Nalimer and Pumton, Garakan Zajida, I think a Sagi, Mapuru Banung Dalar and Pakangbagi, Magi, Mamanaba, Quium Layam, Sakangagi, Hirakan Zajida, Marzinsina, Sagia Duergadi, Sagul Kangzegi, Masana, Kumaya Moina Pangto, Kanda, Quium Layam, Zepula Pulaga till Hanaba and a Hibadegi Yana Rakanda, Sagi Territorates in a Mijang Oedana, Ado Kaidung Rakanda's Hanaba Hogi in a lone neighbor. Aduga Hari Basigi Sana Bastage the Kuyum Layam Zigi Magi Nakan Nakan Kaidok Narakanda Habidi Sana Bahai Zimaktabu and Nakal group and the Kang and the Pana and Lega doing it and Matamzati Pana Haina di Kaidri Aduga Kuigi Kai Yeba Owang Yeba and Nakal Anigi Magi group any high tarik Adugi Toba says the Nakala Madana Equigi Marzingina Makuk Uiraga Kamlangba Irum Ning Tau Ikop Ning Tau Irong Ning Tau Nung Saba Pure Lumba Moitaris Nakanamada Aduga Atopa Nakanamadana, Ibudo Tangzing, Aduga, Kori Paba, Wang Bren, Yangoining To, Oknarel, Nambul Lapa, Loyalapa, Hari Balai Sinsina, Smaintorakanda, Sana Bahogi, Hibagi Magi, Warilikunamaga Pangze, Aduga, Sigi Makade Lapa, the Gidia Quigi. Ningto kiamba duga kagim bagi matam saisdadi kugi sagol kangzaisya kugi yam tawayau na hot naraganda sao kalapa oirapa do habdi kadang kitang habdi mayam na kangba horapa do hai tare ko aduna kugi ningto kagim ba masama kairi ba masana se yam na tawayau na yokat na buhot naramba dugumba ningto wa mani na lowi adu magi matam sdane saigi kagim ba na palamise 1597 dagi na 1652 bauni hai aduga saigi kui na huze kui na polo ground haraga sukhamne ma pan kang jaibungai na lei se 1606 da semgat pa hogi semgat ki na lei bu adugi matung tarak padanga saigi chandrakriti gi matams dane koi gi hol sagol kang jai se mayam na hadi masak pas na khangna ra kan da ta pa ho rakhi ba koi gi lakh ri se de chandrakriti gi matung da chura chan maharas gi matam da muka mungla e adagi di hadi aina panjari baning thau hadi sigi marak se sagol kang jai sung san sana drabra haraga di natab hadi Kara hina, pamna, tawayauna, mayamna, kangnaba, what naraga, yokalaga leramba, dugumba, hina pukning, zangi burning toasting, high direct, aduma saigi, gender critique, matundagi, churachan, gimatam yore, churachan, degi, de quigamu, but the gendering togi matam, stage de quigi, 1948, stage the Manipur State Polo Committee, sibo, same gihai, aduga, the 1949, the quigi merger agreement, gin, yada, ten giba, quoki, adugumbagi, tunganba, hadi, wari kara legre, aduga, and the quigi hana leramba, degi, kait. Kerap perkhidmatan itu mak tuning berkaya atau berpanggangan dalam itu gumba, anuva government, anuva sistem memandang lap bagi kerusu layam gani dengan adu gumba mayam tu panen layar kerusu kita wujudkan dah 1950s eh, sejuta ihan han boleh nak kugi knockout tournament thay dengan, nasi sana bahuki kena, sigi kena si layar, ekuina hajar ibu sini juga kena tungan bah sources ini lagi panggang information sini tu ni, adu ganda, adu gima tung lagi matang lap pada na, hausik power dah ekuina segol kang jay. Sana bagi magi train nama ladies ya siapa yang sum sam daraga lain ay sam zenge.
1: Aduga Heidi ba segol simak, aku gigi lady ba buat juga. Ademuk sagu naraga daba, aku ina kau tuh ba ya roy daba, amuk kini habis tu hai zegi wajar aduga. Hujuk si nah kaya amanu tu nau namu segol si tau ba tamuk bagi fiba mum kau su aku ina nau nana muka uba adum pangsi. Aduga hujuk si wajar aku ina hujuk lady ba modern polo siga matamamda sanarami ba sagol kangje siga ani sigi khetna bisidi kadai fawo leibagi habidu sumtang thambiu
0: masigi khetna bise haidi adumak leipham thoe kaina haibada sigi says da aina haidi magi yamna kupsanna changjhalu badi natraba aduga chaurak pa uriba masak tu khaktang oina thamjage haibadi sagol kangje na kamain tobuno dan polo na kamain tobuno modern polo sne karino ka haya kanda yamna achoba area ma khakne bu ra se chaurak poina aina haijane player sanaroi masing degi hane yeng bo hause bu sanaroi gi lap pa matam da ai khoi gi de sagol kangje ja ai khoi gi lai hak tak degi hauraga lakhi ba ai khoi gi maitei on philosophy ma sagonari badugumba masing taret taret lainura taret adai mak ibudo marjingna pigi badugumba sagol taret kangje kangu taret hanas mana taret taret sdai loin lak baduna still ekhu ge hoje phauda khuidi taret taret dum satli bu aduga modern polo gi lak pamatam dadi sanaroi masing sa mari mari do oina la eba aduga moigi di sigi oiba tungan ba hedi philosophy adu adugumba du di thoidokna leitre aduga ngasai gi goal post panjan chan bhangi matang se lakpa matamda aikhoi gi hanagi lerambas keno sadi moina sagol kangjai ji sanabagi chaurakpa ega sama pakpa chani na smaina changba sigumba haibagi magi chaurakpa hedi ground dugi pak chauba ma dilai duini dena ko adunga saigi nakal ani max da lady bus da istanga saigi entire bread of the ground haitare sigi se dum goal post ne ba hedi nakai singa smaina ma svet am ka akanda smaina sina goal chan ne ka ha bedu lai te bu aduga hauseki anoba modern polo gi da di goal post mo gi phut asuk changa ga sigi bau da lai ba jaga asna hedi sigi goal post ni kaina khai dore e da na sigi khena ba sima adegi de khuigi dress ki matang da haira ga su ai khuigi di hanagi sa landa sijina ba sitna ba phizol gi type da khuigi traditional dress ne ba ai khuigi sagol kang je haira pa matam da de koinu uri ji aduga saigi modern polo gi da di western dress saigi khungao white pants then da gi moigi long boots da loga koi kef ka upaga da gi de khu gi sagol da su akhu gi di han gi leram ba khu gi sagol kang je gi da di hai tare sagol says that hai di me the key ba tu maina moi da su khu gi ornamental ba gi type da khu gi ornamented hai gi da khu gi kb ba ma gi mamai da kai da khu gi kai kai atop atop ka no sing hapa ka na semi na ro aduga nga saigi khu gi modern polo gi da di dugum ba sima dopamu udre dena kwa andagi de khu gi sagol masa makse sigi sigi lakpa matam da aidi ekhu gi de khu na sagol ba mai tei sa haira ga ba da khangi ni ba aidi ekhu gi sagol ji aduna sigi siga aidi si de khu gi khatang aidi sai se khara pik ba haigedra khara pi e ba aduga ekhu gi polo gi da yauri ba kenu sna sagol sina magi wang chau bu gi chang chamu kamu hele e bu aduna nga sai gi sanabung lakpa matam da apikpa saduna sanabagi ground duga asobana sanabaduga haidi adum difference khade laini na ko aduna asagi pakpa chaubuda su kugi modern polo gi sigi sanabung ja playground ja sina kharage hena magi jaga se chaubagi adu mai kenu se mai khuina theng nei aduga kenu stage dai ekhu gi oina di hana gi lerami ba khugi sagol kangjai sida di nupa khakta na oina sanabagi kenu oina khuina uba phange bu adu modern polo gi da di ekhuina uzaba matam da ekhu gi yamna kaman wina sanaba natraga su nupina su dum sagol kangjai sanaba dum ubo phangi dana ada sugumba habedi lahiri ba khena ba se khara adumak lei hai tare adumak ubo phangi na dumain thamjage
1: hai ri ba ekhu gi matamam da ipani puna thambiram ba mayam si ki lahiri ba mong si ka sab manana sanaba natraga su hai ri ba policy manipur da sagol kangjai haina ngalinge matam dai sanaba pasina hojik phau ba da sanadana sagol kangjai haina dum sanari bani manipur da diwa aduga hojik se uza ekhu na ha sing na ga di he kaw khra ba sagol na ga lawram ba manipur gi khunai de lawram ba thodang sing se masidi asuki matik saw thodang ka lawrung gani hen khali maram di hauji ho sing maksu ekhoina sagul si khoiram ba sudum leiri bani tuna masigi ba wafam si di kai thambi ding yosa
0: si gi matang se sagul na ekhoi gi manipuri khunai de lawram ba thodang je aduki matik chaw he haina thamjani ngi haibadi ekhoina sagul ha je icham cham na ekhoi gi yum da yok pa sa moina cham cham na lawna ba nataba adegi de khoi gi ekhoina thizen jaru ba da khangjara pa da haiba tare when sagol se pot chai puna bagi da bhau do ina sijin na rakte haina thengna jai ba abedi ma se yam ne khugi light tin ga mari leina ba thabak thoram sin na sijin na ba khugi ning tho ko nung gi sagol yai sa maming ga thola thola ga mayam ning tho ma sa du gi na du kai na mayam lei be khuna thing nei da na aduna sigum ba mayam sing se khuna thing nei haidi sigum ba mayam sing se khugi sagol nei khugi manipuri khunai da lawram ba thaudang ma khak nei ba cha thok cha sun ni da abedi khugi matam du da ho ji ki lei ri ba transportation new ke no se lei banate matam dugi da leram ba dai khugi da kangphal gi da hairaga di sagol ngak tani ba khung ga sagol ga adu mag important oi ba aru ba hairaga di kari re sinare sagol do in sinare ka doine ba adegi sa lan gi matam da oi gera adei da khugi sagol lan mi kai nai haide khui na atup atup sa gi maming pal la kan lan mi singol lam bai khui na ta de da na khugi sagol lan mi kai na singol la ga chau na leram mi ba adu gu ma sigum ba mayam sing se ai khugi kari haire sagols nai khugi manipur khunai da lawram ba ma khuigi thodang singgi manung da mani aduga sagolai je ekhuigi manipuri khunai sai sida kayamuk yam ne khuigi sagonaraga ma khuise Konaraga tu mak laki hai saya kui gitu antong ama proverb sing da paurau sing da nuna taram basu ya ibu. Ai kui gitu akabada segol tongba akumbada dolai tongba kaina lairi ba. Ada gitu kui gitu laira ba macai kena segol thau batamu ina kun ba macai na pausu batamu kaina hai raga kui gitu hai badi segol sina kena akumba laira ba macai do. Mana segol si thau ba hai raga segol si degi pasat na kui gitu kari hai tarai magi knowledge mana pasat na semgat pengamagadi masi nomo mi merak tin ba. Magi mapam amat kangkan bunga makadui neba. Angam matau singgi marak daning thau damasi presento bunga makadui neba. Hadi aduna di segol hai saya kui na yamna wang na lu na launa ramba dugum bai kui gi. Mai tegi kunai siga manipuri kunai siga. Thaduk na bayad na laba dugum ba samoi na kui na launa rami ba. Adai de kui gi kari hai tar kui na lyrics de kui na theng na ba matam da bau da kui gi Burmese singa kui gi mapalai bak na yamna kina bai kui gi kenose segolan mis sinaba aram bai gi sini kai nai khoina tongan tongan ba kino sing stay khoina thengna ba dumuk uba phange duna sagol sina lawrami ba thaudang si de duki matik ya me aduna sagol hai jai khoina icham cham ba sanat ta ba even adi sigi nai khoi gi lighting ga mari lainar pa matam da su khoi gi sagol hai se ma gi hakjang gi sarok sing ja le semak pa de gi hou nai khoi gi lai sing si gi maming si ga loina ra kanda maming tholi kai na hai ba gi thajane bi su maya ma lai ri ba aduna magi kenu sagol sigi yet ki khumang se sinalama bani adegi de khoi gi oigi khumang sina tuma bani adegi di oigi khudung sina lamsem bani adegi de khoi gi topa magi kenu machin na khamlang bani mana ani na di wang brain ne ade mamit na atya guru si da bani aduna ayuk sunung dang cha mana na ubonga mi moi gi adegi di mamai sidana thangjing ni mayang lens na pakhang bani aduga masapum basigi mapu sina marjing ni ka haira kanda khoi gi smain tor ka da haidi hairi ba ekoi gi lai sing se ngasi bhog da ekoi ga thaduk na ba yadra ba ekoi gi oiba kari gumba aru ba ma lap ma tam da ekoi na changjara ga lai ba ekoi gi shor ne ba ekoi gi mapu oina lai ni da na ko hairi ba mayam sing si ga sagona ra ga la ba dugumba sa ma khak ni ba ado ma ga loinara ga mukchali ba ni ba sagol kangjai hai je aduna hairi ba sigumba sagol sina lawram ba thaudang ji de aduki matik chawe hai de lai gi haktak ta gi hauraga hojik phaw ba lai ba sai da sagol na ekhoi gi da ma hojik ngasi gi ano ba modern ekhoi gi lairi ba ekhoi gi society hai ga dra global world sai da ekhoi na hojik da sagol gi mapham hai de hojik da bo kar tonga ba matam sa sagol thauraga sagol tonga chat lai ba ya ba na te kai na khannaram ba yai ko adu oira ba su hairi ba ngalli ngai matam sai da ai khoi na khoi na ngasi lairi ba sama sama khunai sima sagal lakpa matam da di makhoi su ai di saruk ama oina adu mok yau ra kan da lakhra ba ni hai ba sima thamjani
1: ai khoi miwe ba khakna tana khunai sima sa khol pa matam da sagol gi su chaur ba thaudang adu mok ngalli ngai matam da gi lawal ai hab din wa adu ba za hujik se khoi gi sagol kangjei se masi gi ba wangrol su khala dang thambiram
0: sagol kangjei gi magi wangrol ai khoi na philosophy hai batare ado si icham chamba masana mo oina lownara ga lakte hai basimadi ekoi khudi magna khange idi ngasa ge koi gi lai ga adagi ekoi mi oi basiga haidi sigi wakhalon ani se tatna thana yadaba mariyama lainara kanda pul laga thammi ba dugumba masana mani hai na koi mitai sing jina low we ba sagol kang jai se koi gi mitai gi lining lichat adagi de koi gi malem ji da thawai pan basing na khongdarak ba adagi de koi gi leisem lak ge hairi basigumba puarigi sagonari ba mayam se sisi ga loinara kanda haura aba dugumba masana makak neba adi sigi amarom da bhau dai khoi gi kari hai dare kitang hai de khoi gi khara manung hunjin ba hai ga da sigi se la pa matam da ekhoina sagol kangjei sana ba da sijin nari ba kangjei kanghu gi makhok se khoi gi pa hai ba di khoi nu pa gi masak ni adu ga khoi gi thom na ba kangjei gi makhok thingjeli ba u gi sarok men upal hai ga sigi sna upal hai na khang ari basina pi habade khoi ge nupi gi masak ni aduna haidi pa pi anis na pulla kanda tingnara kanda tingban ba semlak pani haiba ekhoi sigumba maitei singa thajana ba de khoi ge tingban ba gi taibang pan ba gi khoi ge maru thi ba haidare ko sigi kenos de gi kanglons de gi thorak pa masana amani haiba sima thamjage aduga edi sam sam na hara kanda ekhoi ge lining lai shon adegi de khoi ge leba ngaklon adegi de haks sangi pibam semgot sagat ba dan ekogi taxi khasi leiba khunai ama oihalakpada khogi sagol kangjai masana sya sigis nyamna achoba thodang ama lowrag lai simak haibadi magi manung gi leiba khogi nung gi oiba phajaba masaktuni haina thamjegi
1: hoi adugo ja hodi si ekuina modern polo meyamna sanana risi kanagum kharana masi ekogi sagol kangjai manipur sidi horak panatte haidana sumar ama aduma claim kharadma lakhi bujle yidun masi kamain to kun haibdu sum nang thambiram
0: si matang se koina polo se khogi nungchuk longgi aiba kharana haiba tare khogi malem gi atopa mapham sing se jida hana sanaba hougi bagi wapham se aduma panada bana te adum panai khogi encyclopedia of britannica ki si kano sida bhau de khogi si matungi na hai tare sai to gi khwai de ngan na sai gi hai ri bai khogi si gi polo ma sana se houdo ki ba se khogi persian khogi hause na iran ha ga khangnari ba sa si gi leba dani haina iraga thambirame ado persia gi ningtho khugi dowries ekogi 522 degi na 486 bc phawda pan gi ba sigi ningtho sigi matam sai sida persia jing sigi mokhoi gi oiba yamna pangal kanba matam ni ko aduna haidi asai gi hairi ba sigi matam sai sida koi europe mahades aidi sigi sin ba thungna koi dowries na landa ba dei di greek ka kanba lan sokna ba degi ekogi asia yona lanjala akan sai sida koi india phaw ba yora khiba gi wari aduna sigi matam sai gi koi persian sing jina polo sana ba gi kaino sai koi na yau re lei re na tham tham me ado moi gi oina di moi gi da masana sai aidi chougan ha ga thana me ba moi gi da moi gi oiba ha ba di term da hai ta ne ko sagol kangje adu moigina chougan haraga smaina leiba adaidi hairi basigi masana jingje persian jingjina pura aganda asia da kino gi mapham jinga koi gi india da gi japan china matha matang yora kibagi wari leiri aduna hedi ekuina masimadi dehidi ginai to ba yada ba haibadi persian jingje koi gi sagol sizina bada yamna haiba jati ni haibasimadi ekuina dumak yanaraga leiba wapham de dum oi aduga asagi atopa madana khu gi asagi sagol kangjai gi masana khu gi chawan haiga persian jingna khangnari se khu gi muslim jingna mu mughal empire gi matamda india da moina pusal lakhi bani aduna chawan sanabada khu gi mughal gi ning thoral khu kuduk within abex ma se sagol de gi taraga si gi ka haibagi sigumba wapham kaya ma leita badi natte adubu aina si gi matang da thamjaning badi kari no ha matamda hai ba ekogi sagol kangjai masana siga makhoi gi chogan duga manaram ba su yai ba di magi sana ba gi mawong matong da
1: manaba
0: manaba dumak leiram ba yai adubu hauziki oi nai khoina internationally accepted oiraga leiriba modern polo haidana leiriba sidi ekogi manipur gi sagol kangjai haiba masana sya sidagi samdhara akanda magi anoba niyom kanglon ade iban masana gi ekogi player masing da semdore e adegi di magi ground gi chawba sangba khenare e sigumba mayam se leijai taraga su modern polo lakhi bagi keno sidi ekogi manipur gi sagol kangjai dagi ni haiba sidi khagi ekogi Guinness Book of Records 1992 editions da khoi gi page number khoi 627 da yamna meek singna phajana iraga thamama kanda meyang khudim na haidi housing phau gi oina yana ba du mo pham amakakti oiri yana thamjani
1: haidi ba khoi gi modern policy mana khoi gi manipur gi sagol kangji chi dik lak paduga ngalingai da sagol gi leiri ba masana sing chi di atupa ma pham sing du khara dum sanaram gi wa pham sing sudum leibuni na haidi ba ma khoi wafam jukhara dumak lakpo wana masuye dina waza hafzik si wazana zunga sige hiram singa mari leina na wafam gaya amasu thambiri aduga kwan si ekwa ki tauram si di matam ya kaknaba laipa na loishilakpa gi pungzaada di loishilakpo waza aduna hafzik si loishilakpo ina nga sige lairi ba naha singda wazana thambini ba wafam kardang thambira mo
0: tasing na hairaga di ekwa gi manipur da gi how giba ekogi sagol kangje hairiba masana ja ekogi malem gi leibak singda chando khra kanjida anowa sem sarba kanglon jingji ga loinaraga ekogi malem gi sano khotnabagi marakta polo haina khangnaraga leiribja ekogi manipuri khunai gi yamna mamal naidraba khudol ni haijaningi ko aduna ekogi international game ma malem gi miyam da khudol tobangam ba haibasima ekogi paipu singdo ekogi awang ba wakhal mityeng ade ekogi damge aidi masak amagaloina na masage top top saktam mama sagat pangam lamba jati amoni habasi mai khoina ta e adui targadi ekhoi gi sigumba aidi sagol kangjai khaktanatna ekhoi gi natka sagonari ba masana sing masak kangba hai bese ekwegi civilization je masa kangba ga chapma nei ba aduna sagol kangjai ga sago nariba wakal miting adai magi thajana bising se ko nyam kupthana nei na ba change aduna sagol kangjai hai je cham cham ba chumne gi masana moi nai khoina low ba chumde haidi haidi ba masana je da ekwegi social political then historical adai cultural identity me amama sago ner ga yaul ga leiri ba aduna ekwegi yelho ngai gi masana jing masa khangba hai ba aikwegi lamdam sigi nat aikwegi lamdam sigi puari masak khangbane ba aduna aikwina isai sagi tongan tongan ba apam ba tongan tongan ba lam kaya amadai kuina phane amna chatnaraga su yamdrabada aikwegi ipai puna thambiram ba lan singsa naina baga loina na ngak se laga thamba aidi masi ngak pai ba sia aikwegi su ithodang amani haibase wakhal se aikwegi harol singsta chelhenjening haitare aduna sagol kangjai hingan ba seisda khwaidegi maru oire ba ekwegi maitei sa sagol se yokhat pa changi haibo wapham se ekwegi naha singda horakli ba mirol singna khangba tangai phate haibo wapham se thamjeningi
1: hoyo sa ekwegi manipur da lady ba khundari ba phurup khudimak amati ekwegi lady ba manipuri amati maitei phurup si kamaina horakhi ge haibtar ka di ekwegi maitei sa sagol si yokhat pana matokram na horakhi haibstam saktak chana bagi mafam wafam haibdu su dumak oigadoni hoji ozana su haibiri seduna sagol haibasi tangai phadna ekhoina yokhatta yadraba amak oiri duna hana su yokhatuna lai duka hajik lady ba phibam sida amuk hena yokhat pagi tangai phadaba mathau ta budu adumak lady aduna hojik si anawna ha kya na su sagol singh sibu yokhanna bo honeri ba sida naha kya man su hena sangsin duna sagol si yokhat pagi tangai phadaba du adumak lebi haibdu ni hojik ozan thambiri aduga yam noi je oza ozagi mamal yam laba matam kya ma ka chok piduna nasi akasmani imphal naharuni konjil ge thomi ga unaduna wai budai sanana bagi matam khara bi bi bidam ta ozabu amka na thagat pa phongduk seri
0: Tagacheri Debecto, Aduga, Luna Lunena, Naharon Conjel, Akasba name Palvusu, Tagat Pongdok Cherry.
2: Haujik Tabi Kri, Naha Singh Nakhangjin Bayaba, Sagol Kangjaika Sago Nariba, Maitegi Wakal, Meet Ying, Amasung Taja Nabasing, Hairi Bahiram Sida, Dr. Khumuk Chamrani Bala Devi, Assistant Professor, Department of Folkloristics, Dhanamanjuri University Ga, Unaduna Wariwatai Shaba, Unaduna Wariwatai, Sanabi Kiba, Debekto Akoijam, Matanga Sida, Ngasigi Oinadi, Naharulgi Konjel Thauram, Sandok Chabaloishinjari, Thauram Tabiram Liba Pumna Makpo amukka hanna khurumjari

ngasigi good morning manipur ki ani subada khanbirak libai sei se film sei singlaktagi lamai film sigi sei ni kongrailapan dinesh sharma gi khonjelda asajit angom chana sering ba madi okay namakchum serang ba sei ni khanbirak liba mioi shiming dipan biraktre dubo nelit akampat imphal gi staff sing gi mohot sinjeraga thabira uhaina sei si khanbirai mathang tarakpa mathang ki thoram sing da di sa gi mingsu hapirangna ba naluk chari ese khudol dam jari ngasi gani shuba good morning manipur ki tamilasi

ngasigi good morning Manipur ki khudol ki tare sub bedalo khachari bema bema films dagi uttam amadi sori senjam ani gi apun bkhonjel da pi prafulona sairang bamadi sori senjam na sairang ba isaini khanbirakli ba miyoina ithai dagi oinam naucha mai dei ese khudol tam jari ta minasi

sang kaba miyo ina. Mana ibu, magihek po minna ba matsan na magum, kaya adalo na sana tau biliba. Mahag na ibu nung sibiliba sibu.

0: dairamdam sida lairiba itilinaw ibong ipwa ite izal ahalaman pumnamak na gyan taminarabata dako iko iramdam sisu chakot pamaykay da po ba oy kadawriba niko madumaksu lakadawriba chahising sida oyrak po oyrasyanu haibasi akashwani infagi maykay degisu tamjage ko adumaksu gyan tari haiduna iko inga sibokta lakminariba niba adubu gyan taba mayamarakta gyan tahadaba yawba haibasi su sidi mahousha niko masidi iko inga su ngaktok padi ngamaroy adubu gyan tarak na ba haibe gi damagta ni iko inga ihay ising tamliba mayamse iko inga tamjariba ihay ising sing sigi kana base low base ngamibra ngamdabra haibasi mayam punna tin kut yotharaga khantamina bam su dar ka taiko iko inga ihay tamibasi thabak tong na ba gi damagta ni haina sung khalaga tamba taraga di iko inga tamliba ihay dudagi kana ba lokshing apaba mayam ama lokshing gadaba do ngamoi haina khanjai ko aduna thabak tong na ba khaki khanda bida ko ekoina tamjariba ihai sing dudegi phajaraba kanaraba lausing adugumba mayam ama lausin duna ko koi iram dambu phapa mai keida puna ba hotna bada mayam punna gyan tamina si ekoi tangdule ta na le na ba hotna mina si haibasi ibim chagi mafam da adegi akashwani ifal mi ang mafam da sadam jari ko ibim cha haibiyo makata biyo
1: koi midam koi larikal haibu na taba laishuji laishuji amunna koi khamuna ba matau tai medang ko
0: larikal haibu na taba laishu khamina ba haiba sida kolom na dang iba haibu na taba natra loksing do lokshan ba haiba haiba niko masida loin ba yawar ba niko aduna larik laishu haiba si ani magpun na chami na rapata da phaba chokhat pai ram dam haiba do ra ka dori ba niko masipum na ma gyan tam na ra ga di kari gi shu awa ba nang ga dori ba natra aina mi wan da hena thangjil laga mana phata da na dori ba ni haina khallaga phataba mai kai da chakhibegi mahuta phariba aidudi aina kharama khaidi hongdok pangam mi haijare bibem cha natra bibem jana su to bangam ba phaba thaba khara dum le rongani ai hangna su to bangam ba phaba thaba khara de dum le rongani adu ishai chana to bangam ba do khara khara tau tho ogadi iramdam se atopada e mana phatana tawrtan tawraktana tawrini haina thangjil laga phataborom da chakhibegi mahuta aphaba mai kai da tamna tamna purak pase adumak ngamgani haibasi akashwani ifagi mai kai da gi su thamjake go ibem cha Yamdungaije ibim chanenga siwa phom kharai khoya kashwani phal gi mafam da thambirak pe gidamak da thage chari edu ibim cha makha ta ba ko lamam
1: bu thare sari me dam singa si gi dishi har ga sum tan se lo chen jage mathangi a kolalam cha sise ge mathang lam kha ba pa mu
0: taminar si hoi hoi so idin bu biro ko ibim cha adum adum bu swa kashwani phal ngai charam ge thage chari edu de
1: thare sari

0: Hoi kui ra bagi matung da si muk thing na jari sini tar ham nok jari sar mila kari karam ba wafam no thambi doi sa habi midang ko si
1: World Suicide Prevention Day
0: limit na lakasida sar mila ge khonjel se khajik tang lekhat biro ko
1: tapra midang ayi khonjel se
0: hoi hoi khara tappe aduna habi yo habi
1: kanda ngang mo ngam ta ba aduna sini
0: yari yari hajik ti yari phasna ta jari habi
1: ki World Suicide Prevention Day limit na lakasta aina ekoi lemi deva ini pa idam dam ko hold eva anang sing se yam no shina lu na sa na lu na deva atu ga mama ma pa kha ki dai ta na ta na ko ko i gi surrounding the labor ni yo sing so yo sing si ju dai ta si yam le ha na atu khap tang hai ta ning ni da
0: hoi hoi yam
1: mai su yam nu sina lu na sa na to pi ba ko atai ka dai de ka ni da soi ba ke to ba mai su ma ma ma pa khak na ta na le ni ni ba ma pa ma ton ma ne ma don ma pu ma pen dai ta na ko yu lon ke ro na ba ma ko gi su angang sing si da yam na nu sina yeng ani ba do ai su tu khak pong pong sa ge ni da
0: hoi hoi a yam na chum ba pha za ba wa pham ni ko sar mi la ne nga si pu khat pi re i ba sa ai gi mung da da na ta ba
1: credit ta pe me dam khon si re
0: ta bi ra bra ho zik te a pha za na
1: hoi hoi
0: ta jere hoi hoi ado sarmila na pukhat pire ba wafam se su phaje ba wafam ni ko agi mung khak dana dana agi lebi leminari ba kai roi le kai surrounding sing dina su hagoi lak liba na ha sing se nushi chana do bi ba phasna ying bi ba ko apha ba mi ding galo na ying bi ba haina thambi ba ni ko
1: hoi
0: masimak su
1: mi dam ai na buk tan ka hai jeni ba ikoi gi ele pa iram dus te lebi ba ipa ita ibu ipa sing de so lambi solo se lambi solo ki faktor ko na te ko yang kan na faktor ke ga yum yum de ti gari gi masin di ni amagi gari ni amagi gari in de ga ni mangale de gari manga ta ru tu dum le ko ko gari aso ba mata aduna aina ipa ita ibu ipa sing de aina khaji ning de ti ni we gi pun chi te jam tang ni hanya long ni aji pun chi da the work even if passing the tobi the right by passing the five the work gari mamal yam le khanse ko gari chin to ko tararak le bis yi ai ko ai yo khali ko adu ga music for city amu bang chu ge amu alak te adu na gari tobi the ba even if I pass na in tin pan ba gari am na thori ba ni na so i den pan thung de yo ge ni ko na se pete gi di gari thung to na se pa ipaisa itile na sing sing ko tuna hana soi de yo gani aduna tabla na thobi yo ni tin ba ngot kum da kan na thobi ganu adu ho ti na tam se gari thobi gi ni ti ni on si supo sum ikwe ni yo da da yam no ai ta ba mo khadi de mo uba phang de ai na ti na da ba ko na o ni ta ti ye lom da hai ga lak tu na horon khung do ne ye lom da ba ga lok ne ko ho ji ti oi de gi su lok kale ye ta gi su lok kale aduna sai sai ti da akoi chom chom na sa ta ba mi yo shin su ko mo koi na gyam ta da na thoba ka bu na he he ku don ti wa to e hai ta re ko ai i don khat ta gi wa na sa te mi ba yam pum me mo ki gyam ta da na ko ai ni pai sai ku pa sin ti da hai ta ning ba ti de de in tin pan go gari thori pa kam bu shin se ko ai i samong su tum thoba da ta se ko
0: hoi
1: atubu ai di tat na tat na dum thoze atuga mayam chu kyan ta na oyom de gi orashu yelam de orashu ni na tat libus na kamai na toglo hai na ni li pul chi che am tang ni hai na ati ka hai sake
0: hoi hoi sarmila yam na chumba wa fam ni ko sarmila na bukhat pira iba sing sing asi gi wina achumba magni hojikan se gari gi masing ne helaga traffic rules si khang khang na dabagum adum akhoina su uzei ko lambi da gari khang thoba matam da do masimak shu haibadi akhoina larik tamak pa matam da traffic rules sing se thuidok hendok na tamak traga su ko tama iba khara du degi he na hojik ti hapchen base da ka tarab rahin khanjai ko haibadi gari thore iba sing se na hana su yam bas oi ka dori bani ba ahandi adumak jahi haibadi mai gi jahi yama pani na khara adum gyan ta na thobra haibasi khanjai ba ko na hawai basing na thobasi da bo hojik ti traffic rules se khara hena khangba wat panara natraga hena masada phatha bangam bagi natraga khang bangam bagi edugumba pangal wat panara su khangde ko ai hana overtake ta hauraga loire hai bagi wafam se aduma thominari ba mafang khudi magta miwei khudi magna thingnaram gani hai basi kashmani imphal gi mai kai degi su thamjage ko ado
1: hoi mane ai hana hai bo wakha je tharo pi ba
0: mane
1: adun ta sulu ai je je hai bo wakha lo khang
0: bu na po mahak su nang na ba chali bani ai hak su nang na ba chali bani ko hoi ibani ma akhoi loina mak nang na ba chanari ba ngak tani ba adu da sike na ma khatang pan tha ba da ai kai su hena thenga ga ai do adu da yam na problem oi ka ta ba sunat te ba ko adu na sarmila na ngasi pukhat pi ra iba wa pham se khoi mayam na gyan ta minara ga ko school do oi ro college do oi ro university do oi ro mapham mapham da ekhoi hulam jinglam tak pi ri ba oja sing yum da na imai pa ko mayam pun basina ai gi haurak li ba ichai su sing sida hena traffic ki niyom sing se hena khanghan bi ba ma ma thau ta bra haina khanje masi pum na ma ekhoi nupi oi bising na adege khoi le minari ba imung manung gi miyoi sing na pai khat pangam ba oi minase ha basi tham jage du ga ngasi gi wal suicide prevention day ga mari lena na sarmila na tham bi ki ba wa pham sing adu ko le minari ba imung manung gi miyoi sing aigi laminari ba ibung ipa iche ichal ima baba adegi ipuroi ba adegi aigi yumburin bi pumnama gyan tamina na ko e mahak na pami ba sekari no ai na pami ba sekari no habu phongdok pa gi mapha mama me ampun na pimina si aduga gyan tamina si e phatte habadi phatte phatte habadi tau hai de habasi madi me ampun na khangmina si adubu high river suicide asidi laina ma khalamani habasi me ampun na khangmina ra abani na ko he na suwari sadu oga he na oponoi na wari sadu oga laina asi kok pangam bagi adugumba phabangam bagi su doctor na lei habagi adugumba thambi bani na ba ko khoi me ampun na hotna mina si habasi thamjage aduga wahai phatta bana chingba sajan na da ba khuna e ma habadu e mina si habasi akashwani imphal gi mai kai degi su thamjari thagachari sarmila
1: new baby procedure minute amada kudo chiba minute amada live phoba duna thuna mak wakan khan thami ne kuna ko ek ko mi apun na nu shi tan na hinding na ki chi loi ga nai ga mi ungi mak ko ungi ha ri se ko wi ga nu ha na ai jeri me apun na mak ta
0: thagachari sarmila na isa ge ba phazar ba wa phun khara tham biram ba gi ta mak ta thagachari
1: thagachari ni ga
0: mu khata ba sidi akun ba mani film asta gi tomba thangjam gi naitom khonjal daro mi mai tena sering ba duga tomba thangjam na serang ba se makha khuda jam jari tabi se

Punsigi sintasing yam nungai na hakjang fana pangthuk pangamba oibiko haibase akashwani ifal ge mai kegi thamjage ko makhata bai khagi thamsing da su du mak sar ga birak na basu haijari yam nungai je makhata ba fi su du mak sa biro du di makhata ba ko lam na khachig na bhana jage thage chari

0: 我我你看的，阿都买那伊妈那统一的炸印章多，阿都种炸米吧，阿都个晒的，可能炸起 portion 都等看到米了个 ，fiber 伊色肉的很很难给摆的，阿都么来人，都个么热的可能呀，那个冰皮人你炸炸了嘛，都那可以炸那米些，都个 last 炸么特阿个，不看个炸么特色了个，看阿个 dinner 炸一把，都炸是。Magi Canada bese, mai asset ki chang yang wang e chama na se. Nga sai gi cha thak kan hai zaba din natte, adu bu cha khau hang ba kan cha thapi da ba. Ad marak tu da nga sai gi lan char ma tung pung hum lei ra kan da, cha na apo pani khang di, apple masung khara tang khai ni khang di cha bi ra ma tung da. Yam light oi na cha ma cham thak pa si di ke shum kai di ba. Adu go mu dinner da di, nga sai gi dinner nga sa heavy oi, high ki ba tu.
1: Hoi hoi.
0: Adu dinner heavy oi bese ishan nga sai gi type da. Skip ti to vegano. Adu ga nga sai gi cha ki portion da handa bi ra ga, cha ba da heavy oil ba aduga aina cha de hingjang sa important oye ba aina nga sa ye phajana balance ai phajana cha ro ga dinner da pura bulk oin cha saladi kana de ba sa nga cha saladi aduga na
1: akoi thi nga thong ba se nungdam da kum ba yam thong nei de na ko
0: a aduna meat kum ba aduga nga sa gi chicken kum ba de gi di fish kum ba nga kum ba adung ba kitang heavy oil da ha ayuk to in cha bi ba Proteins are the pang do ni ba. Ado adun ayu te chabi ba. Ado ga nungdang da. Kitang light oi na kang soi gumba cha khara ma ga de ga salad gumba champut gumba ga tor ga ko yam na light oi na chara ga tumba. Soi ba mana khoi gi a khoi chak chari ma rak si sing yam thak nei ye. Si sing ji ka nei ye sing ka na ba ka nei ta bu ta bu ising gi thak ka da ba matam hai ba ma lei ye ba. Ado ga ising gi thak ka da matam je khoi chak chari ma rak ta pit pit thak ba je indigestion gi problem yam lai gal leba adu lai tana bai damak ta cha cha jingi mamang na thakpi ba ma minit tara tara mangai mamang na thakpi ba ma natra ga chak chara ma tung minit kun tra mu lai raga thakpi ba ma adu main ta raga di nga sai gi chari ba thai ba ma yam do digest au bagi process si da ayat apan pi roi ba na ising do na chasalam na nga sai gi hek chara ga akhoi gi chakhau ta ba na ti ba
1: hoi hoi
0: ma gi masal din na contract tor ga tap na ta gi do bani ba adu na ising je yari ge chak chara ma tung kun khai kan ara thak khoi pu khang lai ba matam na ising je detox water si ma thak ki ji are but ising di yari ge thak pi ba nupi gi nupa gi quantity ising gi quantity lai ba nupi gi thak ki haira ga na 2 to 2.5 liters nupi gi adu nupa gi na 3 to 4 liters ising je yari ge throughout the day thak pi ba adu ga sidagi hen gra ga zu phatte ba kai gi no ha ba danga sai gi khoi gi hak chang chok thara ka ni ba akhoi sa manung da lai ba electrolyte imbalance oi ra ka ni ba khoi gi urine da oi pass up thok ra ni ba ising excess oi thak pa kan da adu ma yam su tok da na bai da makta hak chang son da na bai da makta nga sai gi requirement ai na hai za gi ba do adu mai na thapi ba adu ga pukti hang da na thambi ba
1: yam nu ngai je ta ja ba da do hoji miran da na hai bi gi da khoi gi singju si yam phai hai ko sala chu phai adu khoi mai te gi oi na sare ba singju ju phai hai ba adu da khoi gi sala chi da na kari kari ha pa ga sem ba ya ge hai ba do
0: sala che akhoi gi yum na hingon da phangjara ga di phare adu na tra easily available oi ba kaiten da phang ba
1: akhoi na chum uja ba de sala la ra gazar khamen sim bi ne thabi ne tilhau ne chma jim sem ba ja yam bo ni uja ye ba adu sin da ta ba sala che da kari kari hapsen ba ya ge
0: adu da khoi na apple jo ha pa ye sala che ai di kitang manam jo nu shi ba de ge tempting jo oi ba ne yam na adu ga kala na ma kum ba tum gi mohot ta manam nu shi na ba nu shi da khar chai shan bi ba balance oi na ba hai ta re nuts so happy be nuts ha ga yam na fancy ba na ta ba akhoi gi peanuts e
1: laiba
0: khawai se happy ba roast ga kwa sizu test to hingat le kana ba zu phang ho ba
1: adu ga koinga sai pan bi ki ba sit me am se phai nuts kum ba zu yam phai hai da na adu ga nuts se phai hai na ko nek ta ang sa da sa ba su ya rong ga da ba di man de adu sit sing ji na ko gi karam karam ma tam da ka mai tong na sa ba mai sa ba gi mo ong do
0: adu ga hai ko nuts sa har ga di almond hai ju ka athot pa kaju pista sung ba jinat sa ching de gi le ba khawai so si ching moi se ka main cha ga ne da ayu ki khoi gi tum ho gat le sing dum bulung bu sha bam tha e si ma tung si da akhoi ne recommend do bu da nat sa na chaw hai adu ka main cha ga ni hekta roi ne cha san bia de ba nun dan da sok to bi ra mo ting bi ra mo adu ma ku kho ga ayu ta cha bi ba ma ku kho izin maram jina tum ba gi chang si zu ma ku kho ga ne he le ma haw je hingat le khoi gi ting ga cha ba si na adu nga sa gi ma ku si da enzyme inhibitor na yawe si si na khoi gi any kind of food cha ba kan da mai kan da nutrients se ma ku si na ne counter to thamme ba job to with the thing pang hande ba aduna okhe na makuse kho ga chaw ha bane ba almond gi koi quantity se almond ja ge hare gana mi man cha ba da mari manga no magi
1: oh yam cha ba ya de ba
0: yam cha ba ya enough oi re sina haju ka athot pa cha ge hare gana ani adu amuk tang na na se loina ma

0: ani chabai yai manga chabai yai haina pula punjal la chabai ju phatti ba aina ngasi wan la charaga di alman chabi da
1: oh
0: smaina tawra ga du tinga ga chabi ga da wa atagi dinga sa hi seats sa haira ga na flag seat leire andagi di sia seats lady pumpkin seats lady adega flag seat na masina ka main chaga doino mai ka na basina ka ino haba da mase omega 3 fatty acids high oye mase heart disease kumba da ju cholesterol levels man lower oye leba aduga nga sai gi hormone ki ka balance ho na mating yam pange aduga weight management de ju man mating yam pange fibers wang banina skin kumba aduga sam gi su yam na ka nei mase aduga mai na chaga ni haba da mase powder form da thamji ai roasted to bire na flexit cha aduga powder form da tawra ga maze masagi zo sticky oye maze singum da tinga kanda aduna maze powder form jina lo emak season ab yare pancake khou da season ge su yare milk shake kum da hap ge su yare soup da hap ge su yare aduga omelet kum hob da hap ge su yare adum smaina room ro oina spoon da madum nu ma da roasted to udum cha ge su yare hola adum la ya de si acid di smaina ek da cha ba yati ba ma di kai da mak ta no hab da chok to gol le ba phungat le ba kai da ma di sing da tinga ga cha ga da po ne ba dun da chau thorak pani na cha san ra ma tung da ma gi pok thorak pa du oi ba ni na khanaw da pan ba ke sa sam ya oi ba adun ma di yari gai detox water gum ba she ma da hab nei adega pudding hai je si acid ka koi sang gum ma da hab ga fruit ka hab ga main cha ba ots gum ba yau da bi da kai already ma di fiber gi content am wa nge ba adu main cha gi si yare ising thak pa da hab ke si yare adu maina tor ka si na ba adega juice gum ma da hab ke si yare ba adun na high fiber ya oi ra ba ni na puk lam as a power roi adu weight management is am ma ding pa nge ma na sitsidi dum myren maru se khoina khoina leiba kan da yam tangi ba khoi departmental store da leider su yai ba shagi nun chari ba po ne nan da collect to bi raga yum da dum ngok thopi ba adui du ngok tho cha ga da ma nam ho
1: yam nu ngai je da matang sida mu khangje ning se khoi nuts kumba da ga khoi sits me am je chaba phai na hai bi re ko sida mu diabetes na nar ba patient am na akoi huji ki hai ba me am se loida mak chaba da ka sung kai da bra aduga makhoi na chaba ya ba akoi hai ra da o ra ga su ko adai chaba ya da bo adu su ki tang marak se pat piram
0: diabetes se huzik yam na trending issue ne hai tare research ki matung in 80% je diabetes na re huzik an se angang oigera han oigera teenagers oigera noi na re diabetes se dun moi na food habits se si dagi zo hori excess oine cha ba aduga yam toi na outside foods kum ba cha ba aduga ai na chari chinjak se balance ait na te di chana ngoi ba so chini he na cha ba adugi sugar content chini yam yau ba sugary items yam cha ba mi sum ba oigale phamjal la lai ba in oiba sedentary lifestyle gumba thaba ingang shudaba humang tahandaba sungbana hele diabetes na baje duga moina chaba yada ba hairagadi hanbada lainung na phangba poche alu leire pan leire adegi di paluka bi mangra umangra
1: lainung da ta ba singse
0: chanang yam yau ba saruk se sima chaba yatre moi kakpana phare moi best option ne adubu ngasai gi lenung da phangi haiduna su gazer se gazer se salad ki form da machit ama kai makhara yau bodo adu di chaba kim kai deba kai gino haiba da ngasai gi gazer phut laga chaba di ya deba sidamu
1: hing na saga da
0: ba kai gino da hing na chaba da fiber ju ma yau zaba ne ba ko adu duga thombagi changje phul akanda pok thori eba ma gi yau zari ba starch to tanaw ba sar to chau thori e mai chau thora ba ni na ngasai gi aduna ju sugar spike chat pa da mating pange ba
1: hoi hoi
0: aduna salad ki form da chaba da akai ba leite da khara nong phatok chabi u kem kai de lainung gi mathak ta phang ba gai mari chat pa se khara da chaba ya de na hai ba yam complain lam la e ba
1: koi marak sida koi mairi an si su chaba ya de na hai nei chum bra se
0: mairi an se mayam na chaba ya de hai ba ko adu ba khoi di recommend ta we bo kai gi no da ma su kana ba khara di phang e adu ga chaw hai ra ga su khoi gi tenko ama chaw ba na ti ba mairi an phong ma na ta ba khoi chom phu ta ba da ma chet ama ma kai ma chaba da ke shum akai ba leite hai jagi pis ama gu ma chaba kem kai de ba kwa adu ma lai ra da gi di mari chat pa to pa ma ya ma ma shing gi saruk yau ba to robot lai re to robot cha ba ya de hai hai ba ka shum kai de hai ja ge shing gi saruk chu dum yau ri ni to robot ta fiber saruk yau ri adu na dum cha bi yo ta sa ko sa o ge ra ada gi di se bot o ge ra freely cha bi yo hai da hai ra ga na cha ba ya da ba han hai ja ra ge kwa la phoi adagi thaibong athum basaruk je yari ge thum mi ge je adagi di pineapple adagi di litchi asung ba je cha ba ya te papaya
1: awa
0: thabi amun ba adagi di tarabuz se si jo cha ba ya ta ba de ching e adubu nga sai ge khoi ye sugar je hek athum ba cha ba ga spike chat ka ni pakhat pa ne ba adubu trick khara lai ba cha ba gi su empty stomach cha de ba ko tu ga chaning ga su machet amakai ma masagi fruits aya ba jing du ga mix to bi re dena adu ga curd kumba akai protein gi saruksi ga mix to ra cha gi boi ta re gi di sugar je kai dong da spike thuna chat loi ba adena chaning bo ga su nong phadok cha bi yu adu bu taw ba ta bu cha ba ya ba haira ga mix to bi re ga kart kumba happy raga na chagana nung hawai gumba ade chana gumba chari nge marak ta chabi ba smaina chabi ho isa ge taro bus ka kinu
1: adu kana gumba de haina wasang bo gumba de ge de khoi ge awat be sang bo gumba se de chaba yai ga na dam pangsa sa ba
0: sio khara chaba yai mo ise ka ina dat mun jinge matam oi bani na ko
1: chilling ai
0: thum ju bani na chaba dum yai ba ko adu ga chaba ya ba haira da hai di se mam phasan chaba ya re pung don matam ne pung non chaba ya re ade gi dinga sa gi dragon fruit na ho se kyam na chaba ya ba se dum chaba ya ga ni aduga boroi achauba macha lairi boroi chaba ya gani jamatam da jam chaba yai karbang chak matang da karbang chak chaba yai sumbaje
1: lai kusu
0: a hai kusu champra na chingba mosambi komla sumbaje chaba ya
1: komla se thumba se thumba yai
0: yai kem kai de freely chaba yai ma di
1: aduga sangom se di chaba ya bra ya tra bra hai bet se sangom se
0: sangom se chaba yai ba tawga to bu locally phangba sangom ji di sing phataba yan ba si yawe ana akone recommend taw buda sangom se amul ta za sangom se chi di recommend taw even liver cirrhosis patient zo akone dum recommend taw we
1: packet on la ko
0: packet on la pa se duga diabetes patient any kind of patient akone amul ta za recommend taw we ke ma di ton milk ne ba local phang ba sina thaurik me am ka ba ne ba ko si ma di phatre aduga pani sangom sana cha ba si ya cube taruk tare cha ba da dum kana ba phang ni yam hinjan vegan ho ba ne ba aduga chu freely cha ba ya ke ina ma mak probiotic ne intestine da lady bug gut ki microorganism mayam je magi growth a phawajing je henga than ga duine ba aduna nong mai chap se amka ne aduga sangom gi vitamin extra vitamin a ga d ga mit ki ga saru gi ga vitamin a ga d ga se 45 taro ka hape ba multa za da aduna zo angang mayam hoga lai ba angang mayam da zo khoina recommend ta wi laina atopa diabetes na ba mi da zo recommend ta wi normal mi ma khoi gum ba da zo dum recommend ta wi hisa ke
1: aduga marak sida mu khang ning se khoi ngari sa ba haina ba kanguni adugi mathak ta mu irom ba se adugi matik pam ba hai tare ko yongchak alu irom ba adegi di mata matangi sebung ga yendem ga irom ba irom ba se da pan irom ba makhan yang re tane ko ada ma se da khoi alu se di isang da sang hai tare thong ba da oiro irom ba da oiro ada ma si akoi alu gi mo chin ba ya ba irom ba da ko kari kari na mo chil lagati healthy oi ga da ki hai ba do su ma khata bi
0: alu si zu mai kana ba lai khoi gi hai ra da phang ma potassium ga haise potassium rich ne ba koi aduna electrolyte balance over the thing pang alu ji so energy ji pi ri ne ba cha ke mo ta mi ada alu mashed potato cha na ri ne ba ana alu ze mi mana nong ma gi ama cha ba da ke ma kai ba lai ti ba ta wa ta bu healthy option hu ji ka ni weight gain tong na re weight management cha ni nge khot le diabetes na ba ji ya wa da na pull up kyu na cha ba ya ba hai ra ga di alu gi mu chin ba di hawai mu sorry sung basina sin ba yai na haize ge sina zo protein gi requirement hengat lani aduk alu gi mohta zo moina moi consistency ze nang bane ba adina smaina mung na mohtin ba yai haize ge
1: ho iro basida aduk kana gu manadi alu angau basidi sa ba phatte du angang ba di sa ba yai na diabetes patient gi ne na tonga na sulai nei masibu kya mu yam sum bazan
0: alu gi alu amha ne to bu to bu am machadu na magi antioxidant gu ba kitang yawe mongon de kitang kana ba phang yai wa ne du bu chanang di chak mane adina chak mane haize ge alu ze khoina ha pe khala ze hingjang da diabetes na ba si yawe imun da aduna alu isha na khangna ne cha ba ya de have du di khatok pi ba adun hingjang ma hi gum ba da
1: o ma hi una sa ba de su kai de ba adun ma sa da sa da ba yawne o yam nu ngai ze ta ja ba da du ga ma khata na mu hagjang pha ba ama hai ba se khoi gi ahal wa ra kan da pangsa sa sa la ga pha ba du na te ba ko ma angang oi ri ngai da gi foundation da gi hong na pharak pa ma sang ni da na ko si mai ta da na koi angang oi ri ngai da koi angang si da kari kari bija ba ya ge ha ba do school cha pa da tiphin da na kari ha pa ya ba hauji kan di dukan da yon ba packet ma yam se tho ye da na pha ja ba ja ba ko ba da ye nga angang ni pa mi da na ko adu ba mama ma pa na yum da se ma ga ha pa ya ba se
0: mama gi role am cha wa hai ta re si da mama oi bi na ga mai na tiphin da pack ta gu ni si am important noy angang hai si di moi di color phazari ge janing
1: okay
0: aduna akhoi gi hinjang ama thong ga khoi di tiffin bag pu ra ga khoi di chai ba khoi di ngam me ba khoi di chaw ra bani na moi janga ngoi bani na moi di colorful ba pam bani na mama ibina hai di akhoi gi palau de sheme kitang vegetables me amdo
1: machu machu ge
0: phajana kaktana moidam pamna ba maung da shambiba aduga khogi beetroot kumba je pink oi sum bas beetroot je thawaina cham phut oina tawraga piba kan da chaning oi ba adana beetroot chek sinjit ta sit laga chak ngou bugut mu da hapiba adu mindan peace ka hawai chaka tawdana phajana yamna tempting oina ba maung da pibi taraga di angang da dum chaga ni ba adu kumba je leire kitan creative oi ba da kar tare aduga ngasagi fruits su angang ge chagan de adana fruits kumba je fruit cutter gumba makhat makhat
1: makhan makhan lai japada
0: adung ba aga tiffin da happy ba
1: hoi hoi
0: adu maina degi sangom sana gum chaning draga su kitang shape gumba do makhat makhan ka aga maina tawraga tiffin pack tawraga tiffin phasawam da happy raga pu gitar di moi chaning gani pa aduga yasina plau tawre adu nunga laga mu repeat taw bidaba nga na pa mena unti gi change taw ba haitare anu mana pancake khawraga pibani khangde adegi nu mana roll pibani khangde roll de sanga tar makak makak aga ko adu maina degi french fries kumba yumda aluna taroga chaki muhotta du maina nakanda apple khara fruits khara taroga maina makan makan silla silla ga tiffin ja piba megi de chaage hairasu khoi healthy oina mama na hubira hapiba
1: yari ga yumda sema ga piyo haibane pa
0: yumda sema ga pibiyo change taw biba du
1: yam nungai je du makha tarak pasidi amu khangjeni ngi se miranda khoi gi dietitian na mana hospital amada lauri ba thaudang se sikari no haiba ju mayam tang punna khangmina se akoina dietitian har ga ta disum taraga kari tawri noi de khangda ba du ya au dana
0: hospital la dietitian gi rules am chawe akoina hospital ji da diet counseling ki tang na te ba tawri se manung de in patient lying ga khoi gi operation tawra ga leiba patient better lai tara ga leiba icu da leiba me am se akoina no ma gi chinja ma gi requirement hai tar hida atana di akoi gi thazal laga chalai bi adabani na ko chang da need oiba no ma gi requirement je si akoi na fulfill ta hon bhai tar adena ka mind to ge haba da mi se kai nari no si akoi na thikat le aduga magi blood test ogi be parameter myam le akoi gi liver function test adagi di kidney function test myam ji yeng ni parameter je kari de heli kari de tai si yani ge ngani adagi di magi atop online na atop yau bra si myam je loina ma akoina study tora matumda mi siki wang bagi chang adagi di magi weight ke ya lady no suma ma yam se collector ni data me yam se aduga magi food habit na kari no ma na pam ba kai no pam da ba na kai no mayum da kai chai allergy labor later bra siki history me yam se loin low ra matumda akoina loina mag magi calculator ani ba magi height ki hinsap matung inna chahi gi matung inna aduga nga sagi body weight ki matung inna tora matumda siki requirement je mai no magi calorie need oi ba je sini protein na sini hai na sumai na khoina calculation tawe tawra ga cha ba ya ba tinjak me am do khoina calculate tawra ani ba aduga ma gon da deliver tawu do ni ba breakfast na si snacks na si lunch na si hai na chat khi do ni ba till dinner book ta bedtime before bedtime gi magi meal book ta khoina ko si taw ga di magi no mu gi need to requirement ni hon do ni ba aduga patient khara man i should ya ma lai ri se cha ba ya de ba operation tawra ma tung sam na lu ba case kum ma da ma chin ma ya bu ka ba ngam da ba patient ya we ba sung ba kan ji da khoina chin dak tu pizza ba ya de ba feeding hai di solid food tu pi ba ya de ba adu ma tam si da yam lu re hai tar akhoi gi role yam chaw khale mu han na kamai na no ha ba na no feeding gum ba ani chu na lai ama na khoi gi small intestine thirin ma cha ji tha da gi de ba ta de ba du da absorb taw ba ya ba jaga ni ko thirin ma cha du ga ama na no sta gi thin chal aga pipe se cha khaw da ta ga de ba lu re ba case ta ji thirin ma cha tha de ba adu luji ba case de khuina
1: chakhaw
0: da chakhaw function tawri gai de khuin chakhaw thada du ni ba chakhaw function tawdre have a patient de mu small intestine thada du ni ba adu na mu mo gi requirement nga sa khuin de tinjak te pi gi ba do holi ba do adu mind tawda na khoi gi supplement powder supplement gi mahut yawraga tinjak ki de gi sunga ga mahima nai nakton da thazan ba ya ba magi need oi ba do nong magi requirement do khuina pi ga du ni ba si zo de gi di mo aze pa mi bra magi accept tawri bra body na ma digest taw ba ngam ni bra si jo nung ti gi check taw ba ma darkar tai ba water lai ba patient oi ge ra icu da lai ba patient oi ge ra si nung ti gi khoina record che check taw de ne ba ma je kamain taw ri my body is accept taw bra we che adum ta ra bra ta ji ba sung ma me am le check taw ra khoina mu sam dok chen din taw ra ga mai nung ti gi che ga na taw ga hai tar
1: yam nung ai je do lo si la poina a khu gi miranda na lamdam si da lai ri ba myoi sing si da khu gi hak chang phana na da yek na lai na ba gi da ma kari kari chin jak cha ga da ge ha bi do samlap na kitang tham bi ra mu
0: han boy nine hanging body kitang active oina lai bi ba jim mak chatra ga su nong magi kwa walking ama hobby ba phamga leibase anaba form tawi akhogi pukta fat sam hinga lagta ari diabetes na ba chances wangi fatty liver le pagi chances wangi cases me amje thengna jar pagi haiza bani kwa aduna sungbase laktane bai damak ta kitang active oi bi ba haiza ge chanja khai jingi da adu humang kitang tahan bi ba nong magi at least ishagi pungkun mari leibase da tumbane cha bani loi khai dok piraga 30 minutes se hobi raga 45 minutes bokse walk chat piba.

sa tsari pa tawang pari nga sige nga sinumidang wairan pong mga makaita pa matamda kudol tamja gani sumang lila ahing ba ay lila sige aroy patangkag lila sanabi kada ba Imphal Jatrakam Drama Association gi lila kangbo.

Punsi kong chat, akahagum ni. Awanungay ni. Ay natawa bra. Mana tanungay bra, masiti. May pong kuding magta, chap manana. Tambiram laba ni. Awaba na kamteng labasu. Lanteng na doon na hingbadu na tabra punsi ki may papa. Aroy bahay ba mikup adudi, nang naina mo. Ngay ngamda na talo ka daban natin. Noong mapantong nga maoy na, suy da nalakad uli ba ni. Wari wa minasi. Nungay rin nungay minasi. Amuktang tang na pukpa, mapukmi ko kaugumsi.

bokum biram dana jet kinu pantung yoram dana han kinu nangge khongthang tap jasanu pantung di nong musoi dana lakani nangge khongchat nabu leptrabadi karige amu wari bage nangge damak aisu hingkini nangge punsigi bokum do temina si ibani phangnana ba soidana

Isa isa tahan jaki bagaloy na na matamis sige ko do sandok na tahan jaki ba matangas sa luzari. Nga sige. Matamis sige ko do la si dalok at jaki ba sa isak pasing di matang sit na hamom na ba.

Angaan balambina, miyoy bagi punsigi lambibu, mangal piri. Kongchat kayada, mangal layre kalamba mahakna, inakta layri ngay, hena thawna pangal oiramba. Karigumba, mangkiba, tamkiba thoklaba, chayna di puhogani, kanana. Mamsil laklani, matam aduda, ngalamba lambi kayasu.

0: nang ingon ni sayo kakalang wani. Ay, yamu ngay na kogsake.
1: Hmm, ay nalang wani. Yay, kau ba? Kali ay gaib no?
0: Yamu, asumaraan siwa.
1: Asumaraan hai badi?
0: Asumbahay basi isor maana kangbi gani ka.
1: Kangani na, miyo ibasin siwa kangpam toy. Adubo, matam. Matam.
0: Matam hai badi.
1: Ha, oh, matam rasang ni hai bagi wani. Soi dan miyo ibasin siwa kangpam toy.
0: Soi dan kangani kuyang po.

0: Naharul ki khonjel tabi kri. Thorum sadukna tanjari basya kaswani infal ki FM sangai channel ki numidangi thorum paringni.
1: Hi, Dolly.
2: Hi.
1: Ngai kuri, nang adu kena lai do kai sakhe hai do.
2: Ai ki dukana mahang bado, advertisement am ta hab ke na nangun da tana gina la ini.
1: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no banang ki dukan da phangi ka hai sina.
2: Ai ki di variety store ne. Wholesale su, adu retail su dum yaure da.
1: Oh, adu ore ti ne. Only dia re do infa da kok chalu ya dro nang bo.
2: Oh, adu mi loina mak ta yohan babu ngam dori bro du bo.
1: Kari ki ngam boi do no hai, chingkong singa da natana. Ahal na ha, mekum tik na tangari ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
2: o mamal di ki a hairak toi jano adu ai di amaga di tali ko
1: is mamal gi ka su khali ma le
2: khandra di kai no nang bo
1: lupa samri sangma da gi hor ga ne so is paya mam su le mi dole
2: o adu ai tar ga di khoi di fa ba option si masina oi re ni na di khalle
1: to oi doi ne masina khoi di fa ba
2: umna ma ku taram no chari Akashvani Imphal ki commercial section da lengshin bi ro adum gi paujel mi oi lakha kaya da

Akaswani Imphal, housing bakata ba tharom sing, namidangi pung taret minit info mga fawdi, kangla channel dagi punatawa fang biragani, miko kora tangay minasi.

Kamu kau diri ke hai ma. Naupani cina yuluk pergi lamal sing mengamam dana. Lamja thawai mang betari ni ma. Naupa buaru bigan oida nak kumal na. Lamli sing gay lamdam uliri ka kumal nak kam na ma pau miluk pada. Kamana ai sigi matanga si yola di kai doruni. Tao, tao bungo. Sese tao. Ayo hongo ti. Na kut jala ba jiba mabu. Nang no oining bado oyo ado oy tao ai se la ye sing kau rang. Sing kada tadi takie na hai bado da nong ba na lao lao pi takie lao namon sing u dana. Namle luk jin tong kong a chi dai bunga. Kamado tao chi da pamo pamo. Ai sing kan luki ai tana mamai hut ta lai tho u de da ka khum man ma sa du gi bu ngo la wai koi den kha ka tu nong ba na khong pak chen gao na khutum la lu na da na he kau rok pa du da kham ma do i tong i tong o de i tong o ra ma ma tam do ma da ta kham ma ni ta lai je sing gu e nang la pi thak pa sai gi tham o do pe le ai da na ta o gi an ta ra bra ta o ta re pha re nang pu ni ma ma gi de pu ro ni ta nong ba Pari ada di bungo nongbang yang masa mana kaya tu ka? Kuman masa nama yai thangi nongbang kama kasi tani higi mau ni arak sengi mato umatana. Kaya marang kori kaya sena lebe lamda madu da. Ai bungo nongbang kama kasi tani higi mau umatana.

0: mana ubu ngogi cengla uma saka tu ubu ta hai hai ai ya bi thawai mangaru taung nong ba na sa gei chaw ro ba su ya na khun ja ro ba su le pa ki ma pi ma pa le ro ba ni na ma pi ma pa sa na ai ya bi thawai kan bi ta ri ai ta na ai bu ngo bu ngo khum ma sa na mana ubu ngogi mana ta chang che lak ta na mana ubu ngo kho ra mi san ba mana ubu ngo lao chang che lao idaidim si yam tinis fuena idaidim nongba idaidim nongba mana ubu ngo mai kho ngai kho bo na tao si yam tinis fuena a yang do lambi chapada khaji ningai changda narak paduna ni
1: Samu Kongit Pagi Matangda, Sinam Achova Singna Sakpa Pena, Masi Kungangi Thaurum Seogdo Poina, Ichilukpa Taminare.
2: Tazarisive.
1: Aruiba, Apunguina Tamjariba, Wariwataya Shina. Nasi Malemgi Oina, Isha Itom Tabu, Manumatam Chadana, Punshi Pikam Nahan Kibasi, Ngatok Naba Numit, Haibasigi Matangda, Doctor Arkelenin Singa, Nachega Unaduna Wari, Sanajari. Hariba Thaurumashibu, Putopibana, Nungtumam Romani, Adudi, Hariba wari watai shemu taminashi.
2: Fagani sebima.
1: Chahi kudingi September gi tang tarasi malemgi suicide ngakthokpa numit haidana

kaida no pim sama no pam sama ware kana gu mam lai pam tam ning dana wano na zare adu ma singam dre adu di sai gi na ha we ri basing da society yam kaman oi have to da ina maram khra pining ba se maram ahum le ba youth sing da amana academic pressure ko ani subadana makoi gi romance ahum subadana impulsive asima ga hai ho rage youth ki marak tani ko ai nga sai gi maram duna overall mi khudi makini adu youth sing da sahitra ma da ina kumanga ba ugi kumanga ha bisa ugi kumapan ha bisa ugi yuta ha ya jare ge ko si ki manung da ko hai kaman ori ba maram si ahum sini amana academic pressure ja husikti akoi lyric hai ta banga akta na suicide tok de ba lyric am hai ba nit da tamba and the ki all india institute da tamba and the ki leidana ko chaw chaw ba kanu sing da tamba missing suicide ta we ba kai guru mana expect ori du ga phangai du ga sana da ba hai ba ne ba mai am na expect ob na ta ba aduna academic pressure se masana su bijai haba family na su pidana aide nang doctor oi dabya ti nang engineer oi dabya ti 12 lo de nang entrance exam se khan dabya ti nadagi parikhasida ai khuragi ai gi manabagi macha ti 90% phangi nang phang dabya ti haibe am yauri ba ujung su su yauri aduna parikha hek haido pu khodingi suicide yam ta weba nagi amana entrance exam acho budhaira ga NEET ki exam se anagi NEET ki exam haido pada anga kontra muk suicide ro si ba adugi mati stress se wang re ba asi su suicide prevention de ga mari nai na ka de ni aduna academic pressure se is the woman chang e ba adu ka mai tong ni system de su sang e parents su sang e adu ga koi satra ma sa de su sang e ba satra ma sa si na su ai gi phang i ba khra se masi dai pen thok sa ba tai ba ai ho na ba du di maximum ho na ra ga phang da ya di di kai di ka mai ai tu nu ai ga mi ga mai am si compare tor tu ni ai khak ta na ho na ra ga su ai de ai gi talent ai gi numitu gi dao natra asung ma yam sina factor ma yam adi che kholi ba mi gi asoya nga ma yam su yau dam na te asung ma yam si gi factor ma yam sina saita ro kada po chi gi dam ta wa ina su saita ri si landra hai ba kwa adi ga next time hai ba mo always lay hai ba gumba asung ma wa khalon thai dok pa se ma si gi ma thau tarak pa parenting the pinning ba message sina numi chi ga mari le na na angang sing da ai gi apam ma do ataugada bani nang haina haibi bai tau roi si mage angang ge apam su ara injection no aduga ai ge apam de ai gi ni dana ko angang di ai na pokcher su ma so ato pa individual lamani mage apam ba aning ba mage asan tonga na leri bane ba adu ekhon na thukai bi rakan da angang sining ba kai ba suicide lom da naksal pa gi pot frustration depression lak pa gi pot si yam hengal le ba aduga kunsi si da masina maroi re masi toraga di kwai nu ara ni haib su leite nungai ba haib su di achievement da su leite aduna nungai ba phangna ba gi da mak icha bu si oi da ba ya de aduga isu bu si oi da ba ya de haib si ma adok pi ba angang do nungai ja shenu nungai na koi gi nisal sa ta udran ko cha cha tra lang ra le bu gi wa na cha de ko tauri ba thabak tu da mana nungai na tau ja shenu adu gi mahai samen na si adu ga masi cha tra di koi si mut la ba ma nga ba dong na khan ba si ma tok si ba ko adu gi romance ki da handak si yam toi na koi sal la pa suicide ma ti na ta ba pam jan pim sa sing se phone ba rak tre adu gi sum khar khang na ma to kre mi ma hong do kre hai ba si da now I dikhara lo na bu tor me hujik ti nu pam san pim sa sing se phung ong nu phung na ba kai da bi da yam na admit tor re hospital sa like lam like tam ka da bi adi par kha tha da bi adu ga kai nu har ga ai gi adu ga girlfriend du boyfriend du ko bi u adi ye phone ba hen bi u adi ai wari sa ge una ba sa ke kai ba phung na yam na tor ye masi dagi khara hen jala kan da ne suicide report me amla ise aduna koi ge dege matamam ta da mukhoi si mamana ba ani hum thamba mamana bi ani hum thamba adu di masana conflict thol pa tam ni ba masana create tok jaba gum ni asi gi chana mi si ma yam uzai angang sing da ko thai na sung tok torom de ha bi na te hujing na yam hen bdaung na tawe ba asi pu khachrak pai maram di masi su conflict tho ati conflict tu dagi frustration depression degi patanung da thopa misimina thopa suicide tawu se hengal leba aduna masimaga akoi achau marama mo oi ahum subadana impulsive hai se jinamale biu ya da baisu ade bai kamale biu ya da baisu achumaran thi dana kara ngai raga ya ba potu su ngai ngam da ba moidi hujik hai raga hujik ko easy gratification hai se masi phangna da bai namak ta moina khutak ta ga hekta ಕೊದಕಿ ಗಾಕಿ ಖಂದಾವುದನ ಏಕ ತೌಗಸಿಸು ಯಾವುದಬ ನತೇವ ಮಸೆ ಅಹನ್ ಸಿಂಗ್ ದದಿ ಕ್ಯಾ ತೌತಿ ಅಂಗಾಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಕಲೇಬ ಅಂಗಾಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಮೈ ವಕನ್ ಮಪುಂಗ್ ಫಾದ್ರಿ ಸಿಂಗ್ ಸೆ ಮುಕೊದಿ ಅಮ್ ತೌಗಲ್ಲೇಬ ಕೋ ಅದನ ಮುಕೊಯಿ ಸಿ ಫಾದಾ ಬತಂ ಬಿಪಾ ಮಸಿದಂ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಮುಐನ ಪುಸಂಜರಿಂಗ್ ಐಸೆ

0: 太平。
1: City inherent adolescent ki magun uiraga su masida koi na amuk keno happy se ma thau happy se kai no de perenna angang wiring da pi oi ngoi pi ba apa ma ko tingi thunga na ba na ba
0: ha
1: ba me akar ki ma ma ma ba ma tam ga ti da bida chocolate ja ge nu dang ne chocolate ja ge ha ne ko ti ti ra ga ek lai ru gum ba da ge ai ge te di bia lai u ka ra ga so ek suti band lai u ka ra ga so ko chare sa ti ba gum ba phone ga taw na dan lai ba gum ba gi port da ge hujik chicken ja ge so hujik ge lai ba asi ngarang de susari heng si cha si kai na khitang thai do khizin taw ga ngang da ngai ba gi the rational thinking gi reasonable thinking reasonable over thinking gi podcast si tam tam bi da ba aduna pi ngai de report to masa masa ni na loingam ba a chaw ra ga da hi a gi girlfriend ma piu ma phon ba this ba luka ha ga adikai de ngam
0: do ni
1: da ga dung ba port de gi car ma lei hoye chahitra te trauma da suri ba ngang na lei ba yoe parents si lei dra ga di a adu ya u ra ni da gi ai school car roi like tam roi pa khata roi adi parikha thar si mama pa gi dok to thabi ba cha ma ne mo hai se mama pa su mo nang parikha de ti chalo like to de ti tam mo class de yau nang adu lai bi ge ba na adu tau bi ge ba se hai roi tam ne ba ma na like tam se ba gi every school ka ba no mit ko ding gi ba mama prize mam pina ba ra ba
0: adi
1: masi gi parents ka ngang ka ga lai na ba mari se a loin mo puti na te ko se ko ni sum thing na za ba da si su sum na te ha ja adon de overall ko ni khana re si da ko gi suicide si gi maram obya bakra ma khana jagre aduna maside gi khalla ga ko ni prevention gi pocho dum jau jare khara
0: hoy hoy mani mani
1: treatment ni matang su khara dum yaro brain khalle
0: hoy ada makha ta ne lakche ni ni shumaina shugum bagi tenden shi leba missing se imung manung gi missing se na loina ba matam da kari karam haina karam ba maung da loina ga da ge do da kana gum bada ninga tawshanu man thok thok jashanu he haibi bashu yau inga sai doctor nadi nushina loina bigada bani haibam di yau re sometimes imung manung mama pa jange shawning apa man thok tawshanu haine khalak patan jadu gum baga thing na bashu dum yau je haijari ba ana shikaram haine loina gada ge haba du sutan khangjan
1: pani pani akoi na asi potsimi lak na bagi maram kho ina thamja ke akoi na suicide si kana kana na suicide to bokanda token ge kana kana na suicide rokan da sigan ge having matang sida apoi ge positive factor aduga negative magi weak points and strong points le ba strong points se dana magi family da suicide ki history le ta ba number 2 dana magi family se harau rau nu sinana le ba family support person le ba problem ma hak le ba da harau rau na ta tok ta sin ta bang ba aduga ma si ni sa tum sa cha da boi ba aduga sel tum gi yam hena awar apa le ba oi da ba aduga hek haiba the treatment ni facility matang marang kaina leiba oiba aduga sihumba adage mok somda akoi gi week oiba kampus na kaino family support marang kaina leisa daba adage haing saheb do dudha na yamasina ba aduga moina luna tau gi haiga su sentung gi phim patta ba na nomu nomu gi sara tan bo na da ngang bi ying sin da su yam leida na ko number 2 da imu ngung da na tranga masada nisa sinabagi pot laiba papa si yuta ganu ti kana ba ho ba imu da kang kum sai ba imu si da family support phasa laiba hung na de ba ko aduna tranga su masamak si nisa sa ba ba aduna wi ko re imu si da kana gum ba mas sai tau gi bagi history laiba aduna tranga masamak si hana su sai tau gi bagi history laiba aduga madu su wi ko ba ko gi koi ge son report amane ba aduna nga sai gi imu si da kana gum ba mas sai tau gi bagi hari si kai no har ga ti yam thazadana suicide have report se imu da mari chal le ba aduna koi kana gum ba imu ngam da macha ani hum po pa da ani omak adum sahi ono ono matan matan suicide tau gi basu yauri ne ba aduma khura ma ton na suicide tau ga ma sa ma su na tau gi basu yauwe ba ma sei real life ta koi dum chang na re ko ni history law da sumasi he hangnge ba ko adai pungni wa khal gya na ba lai bra hai sima ga hang ba asima asna smai khang khang ga ba matung sida aina lakshani si family na karmai support tau ga da ge
0: hai hai
1: in general hairaga dip imunga ma da koi si amaga maga wari sanaba amaga maga pau pau dok na ba nangi awa ba nangi nuai ba nangi achievement nangi failure kai no se akoi matam ma da di wari si pasna punga ge koi da pamaga sanaram ba matam do oidre sak sa ba su mai mai matam do nang na ti ai da na tonga do an sanare adu even nung dang ni lak pasu amana thengna lai amana ngana lai adu na ma na pam chang gi ni amana ma tv eng gi ni amata una de adu na family support amaga maga nu naba mari phawthok naba paw phawthok na bai pot si tap na weekend wa re
0: ane
1: ha na join family wa dena akoi gi

ngasigi good evening manipur thorom sigi aharma da lan thok saga dolba isai isi la libadi aini flam masidagi isai yamakha khanbirak pa sms ni thengna jari basi khanbirak liba marup singsina oksu ningthemsa khun mamang lekai dagi hizam rameso ibem samoirang them inau basanti konsam inau sa yaimabi mayam sine khanbirak pisai ni khudol tamjagaduri bisai sibu sesakli bi pusparani serengba ozit kumari langbam serangba anan lantok sari marup sine khoidana khanbirak pisai punna taminasi

No ngale, ay nga sidi, imagi manak ta chatuna, imabu unarui. Imado, macha ay buubada, haraw na nokchay. Aduga, mitlu anidagi, pirangdi, lepalaita na sintaraki. Macha ay bu, taunagi wahay kaya hapiduna, sel karapibiduna, gari parking tam na tindok piraki. Ay se kaya dalaybak parabano, ay bu nushibiba miyoy sing asigidamak, ay lepkini, hinkigani. Ay mapantok na shuba nombadi, mayam na nungayraroy hayba, ay kangi. Tasing na di, angang kara lairik tawdo na, ay isasu, lairik paning bagi inot hapchaning bani. Adu buwaraw chawba, minok chawba kunay ni. Ay bulaw shinbibami, iyam yam di. Ay tumin na laytok badi yadabani na, inkol kara kara koy bahawraki. Punsi se, tambang amdabang aktani, kubak kunam haybaduni. Thangnabami kupta, mapuna ay koy gidamag, kari sinbiri, ay koy kanasu khangnadi. Imungi shelthumda, khaziktang di mating pangbang amjari. Adubu ay na pamliba adudi, yaubang amdri. Ngasidi itay mase, haraw haraw, thonggalum degi chensilaki.